0: nabata n'oke oke mbido n'onwe ya site na Kristi dị we na amen.
1: Ka mkpụrụ obi ndị niile kwelenụ gara aga
0: si n'ebere nke Chukwu dị ike na ndokwa
1: ka fa zuo ike na ndokwa
0: amen.
1: Onye nwe anyị nọnyela unu
0: nọnyekwara mmụọ gị.
1: Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu nna na nwa na mmụọ nsọ
0: amen.
2: Ọ bụ Prince Paul Ikonne kwadoro ekpere Angelus a.
3: O jirila otu nkeji gafee elekere 12 nke ehihie bụ ndị ọma gerenụ akụkụ ụwa.

Ya bu Abdul Kadri Al-Kassim dịka Al-Kassim ukwuru na ya bu ajụjụ ọnụ legidere anya na nchegbu ndị nke nwere maka ọdịdị nke ihe ndị na-eme n'ime otu pati na steeti Bauchi nakwa mkpa ọ dị ịhụ na a ga-akwalite ịkwụwaka ọtọ ime ihe na nhatanha na ikwe ka ọchịchị ọhakarasị na-ehi odo n'ime otu pati. Al-Kassim mesikwara ike na Tuga nwere echiche ndị bụkwanụ nke na-echegbu ya nke hidoro isi n'ịhụ na a ga-eme ka otu pati APC na steeti Bauchi sikwu ike ma hụkwa na a ga-echebe ntụkwasị obi nke e nwere n'usoro ọchịchị ọhakarasị ndị nke kwesịrị ịdị na-arụ ọrụ n'ime otu pati ahụ. Otu pati Labour nke Nenadi Usman bụ onye isi ha amapụla ọkwa na Chibuzo Kereke ga-abụ onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati ahụ were zọọ ọkwa onye isi ala na ntuliaka ezumezu nke 2027. Mpụtara ya bụ nke kwuru na o sochiri iji otu obi were kpọpụta otu onye bụkwanụ nke kwuru na ahụtara n'etiti ndị otu pati nakwa ndị ọ dị n'aka nke ejiri were mee ka ọ pụtazi ihe nke ọma n'abalị 13 nke ọnwa Mee na Abuja n'ozi nke sitere n'aka onye odeakwụkwọ mgbasa ozi ha bụ Ken Asogwa bụ ya mere ka anyị mata nke a nke wepụtara n'ụbọchị Saturday. Dịka otu pati ahụ kwuru na ya bụ onye ga-eji aha otu pati ha wee zụọ ọkwa ahụ bụ onye nkuzi n'ụlọ na ngalaba ihe ọmụmụ nke Public Policy and Administration nọ n'ụlọ akwụkwọ Mahadum Mivaw Open University dị na Abuja ebe ọ na-atụnyere ụtụ n'ihe metụtara ọdịdị nke mkpụgharị ọdịnihu nke ọgbọ ndị na-abịa n'ihu n'ihe gbasatara nhazi nke ndị ndu ọhanaeze nakwa ndị bụ ọka n'ụkpụrụ ndị nke a na-emepụta. Okwu ahụ gakwara n'ihu mee ka a mata na ọkacha mma nke ya bụ nwa mmadụ n'ịchị ọchịchị nakwa ime ka ihe bụrụ nke ọ na-elebara anya n'ebe ọhanaeze metụtara ya nakwa mmepe nke ogo obodo bụ ya bụ nke mere o ji bụrụ onye a na-akwanyere ugwu na ọka ịtapịa ihe na-eme n'obodo nakwa onye na-ekwu olu ọtụtụ okwu banyere ụfọdụ ihe ndị nke a ma ama banyere ya na ngalaba mgbasa ozi ma ndị nke nọ n'ime obodo anyị ma ndị nke nọ n'ebe ndị ọzọ. Otu na-ahụ maka ihe ndị bụ ugwu ruru obodo na mmepe nnakwa akụnụba na ime ihe otu o kwesịrị serapụ n'aha mkpirisi na-akpọku nnukwu odeakwụkwọ nke otu UN Antonio Guterres ka o were aka ngwa ngwa hụ na ọ ga-etinye ụkpụrụ 99 nke ihe ndị bụ ụkpụrụ iwu otu UN n'ọrụ na-adọ aka na ntị na enweghị nchekwa na-akawanye njọ n'ala Naijiria nwekwara ike bụrụ ezigbote ihe iyi egwu nyere udo nakwa nchekwa n'ogo mba ụwa. N'ozi nke ezipụrụ n'ụbọchị Sunday site n'ebe ndobe ozi ha n'akara nwudide nke bụkwa n'akwụkwọ a na-ekpuchighị ekpuchi edere n'abalị 13 na nke ọnwa Mee afọ a, Serap kwuru na otu UN kwesịrị ịbụ ndị nke a ga-akpọtụ oku ka ha bata n'ọgbaghara nke nchekwa Naijiria na-agabiga ugbu a bụkwanụ nke a na-ahụtala ugbu a na a na-atọrọzi ndị mmadụ aghara aghara na-egbu ha ma na-achụsasị ha bụkwanụ nke kwesịrị ime ka otu nchekwa kansụl bụrụ nke ga-elebara ya anya na-enweghị ihe ọbụla ga-adọla ha azụ ime nke a. Serap gbara Guterres ume ka ọ hụ na ọ ga-ewere ọnọdụ enweghị nchekwa nke Naijiria bute ụzọ n'ọgbakọ nchekwa kansụl ha ga-eme ugbu a ma na-arịọ ka ịhụ na a ga-ekwu okwu na mgbakpọ na nchụsasị ndị a na-eme na ndị mmadụ nakwa otu o si ahụta na ihe ndị banyere ị na-eledo otu ihe si aga maka ọnọdụ imepụrụ ndị mmadụ ebere ga-abụ nke a ga-amalite n'ogo mba ụwa maka ihe ndị na-eme na Naijiria. Arịrịa na-abịa dịka a na-ahụta na Naijiria ka nọkwa ugbu a na-atụkpurukekpu ya na ihe ndị metụtara anyị na-atọrọ ndị mmadụ elu n'ala, mwakpo ndị a na-awakpo ndị mmadụ n'ime ime obodo nakwa nselite isi nke a na-ahụta ime ihe ike na-eselite n'ụfọdụ mpaghara dịgasị iche iche nke na-eme ka a na-enwekwukwe nchegbu ọhụrụ n'ọdịdị nke otu o si bụrụ na Naijiria ka nwekwara ikikere ichebe ndị ọ na-achị nakwa ụmụafọ ya dịka a na-ahụta enweghị nchekwa nke dịka ọ na-achọ ịghọ mmiri na-achịkarị garị. Onye
Director General ndi uwe ojii Olatunji Disu na do ndi nile na-emepụta ihe ndi a na-ekiri ekiri o n'akara nwudide nakwa n'akara ndi ọzọ bụkwa n'ebe a na-ekiri ha aka na ntị nakwa ọhaneze n'otu aka ahụ megide otu ha si eji ihe ndi bụ ihe ndekọ nakwa eserese video nke ndi uwe ojii nọ na ya were na-eme ihe aghara aghara n'ụzọ na-enweghị nchekwa na-akọwapụta na ụdịrị agwa nwekwara ike na-emebiri ha usoro ihe ume nke nchekwa ma na-emekwa ka ndị ọrụ ha bụrụzi ndị nke obi ga-ada mba. Onye IG gosipụtara nchegbu banyere ihe ọ kọwara dịka ihe na-ewuzi ewugbu a bụ ị na-esekọrọ ndị ọrụ uwe ojii ihe eserese n'oge ha nọ n'ọrụ ha maọbụ n'oge ha nọ n'ezigbote ọrụ dị mkpa ma werezie ya bụ ihe eserese o werezie ya tiziba n'akara nwudide n'enweghị ihe ọbụla nke bụ ikike natara maka nke ahụ naanị ka iji nwee ike na-adọta ndị mmadụ ile ya. N'oge o kwuru okwu na mkparịta ụka nke ya na ndị ntakụkọ na-ahụ maka mpụ na Abuja n'ụbọchị Sọnde, o kwuru na ebe ọ bụ na ndị uwe ojii n'ala anyị bụ Naịjirịa ka bụkwa ndị nke guzosiri ike ịhụ na ha ga-eme ka ihe ha na-eme bụrụ nke a na-agụkọ nke ọma kwụwa aka ọtọ ma na-akwanyere ugwu ndị mmadụ ugwu ebe ndị ọha na-ese nwekwara ike na-enyochapụ ha mana ekwesịrị ịma na ihe niile nwere ebe ọ ga-eru iji hụ na a ga na-emekwu ka ụfọdụ ihe ndị nke na-akwụsịghị ịbụ ihe nke a ga na-ele anya na ihe dị mfe wee bụrụzi nke a ga-elewa ya n'ike ihe dị mfe dịka a na-ahụta ụfọdụ ihe ndị na-apụta n'akara nwudide tinyekwara ọdịmma nke ndị ọrụ a. Onye IGP gara n'ihu mesi ụmụ Naịjirịa obi ike o na ha ga-anọgide na-enwe mkparịta ụka ha na ndị uwe ojii nakwa ndị ọrụ nke mgbasa ozi iji hụ na a ga-emesikwu ntụkwasị obi ọha na eze ịkwụwa aka ọtọ nakwa nzirịta ozi bụ ịgba ike n'ihe metụtara nchekwa n'obodo a. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti Imo anwụchiela ụmụakwụkwọ atọ nke ụlọ akwụkwọ mahadum nke nka na ụzụ Owerri bụkwanụ mahadum etiti na steeti Imo ndị e kwuru na ihe enwere ihe jikọrọ ha na ebubo a na-ebo maka ogbugbu nke e gburu otu nwatakịrị nọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ gbara afọ 21 aha ya bụ Chinedu Kristo Gonus ya bụ nwakwụkwọ nwụrụ anwụ ka e kwuru na ọ bụ onye nke nọ n'ogo nke mbụ n'afọ nke mbụ n'ihe ọmụmụ nke cyber security. Onye kwuru na akụgidere ihe kụgbuo ya n'ụbọchị Saturday site n'aka ndị otu nke Man O War nke ụlọ akwụkwọ mahadum ahụ n'ebubo eboro ya na o zuru ohi $13,000 nakwa $5,000 ya bụ ihe merenụ meziri ka a ghara inwe ahụ iru ala na ụlọ akwụkwọ mahadum ahụ dịka ụmụ akwụkwọ pụziri nọ n'iwe na ọnụma na-agba ụlọ ọkụ ma na-emebisi ngwongwo ndị e nwere n'ogige agụmakwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ ahụ. Mgbe ọ na-ekwupụta na ihe ahụ mere emenyere ndị ntaakụkọ n'ozi nke ezipụrụ n'ụbọchị Saturday, onye na-ahụ maka mmekọrịta ọhanaeze na nke ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ Henry Okoye kwuru na nchọnchọ ndị mbụ kpughere na Kristo Gonus bụ onye nke eboro a na-ebebubo na ndị otu Man O War bụ ndị nke kụrụ ya akụghakụ dịka ebochara ya ebubo na o zuru $13,000. Okoye ekwuola na anwụchiri ndị ahụ n'ihi na a hụtara na ọ dị ka o nwere ihe jikọrọ ha na ogbugbu egburu nwatakịrị ahụ n'ịkụ ya ihe. Ndị a nwụchiri gụnyere Chukwuemeka Benedict dị afọ 21, Kelechi Ikenna dị afọ 24 nakwa Obioma Anastasia dị afọ 21. Ndị e kwuchara na ha bụcha ụmụakwụkwọ nke nọ n'ogo agụmakwụkwọ afọ 5 ha n'ụlọ akwụkwọ Futo. Dịka ndị uwe ojii kwuru na nchọnchọ a na-arụ aka na ya bụ nwa amadi akụgburu akụgbuo ka e kwuru na e jiri ihe kechisie ya ụkwụ n'aka nke kpachiri ya na onweghị ihe ọbụla dịka mmegharị ahụ ebe nwere ezigbote ihe kụgide nwa a nke mere na ọtụtụ ihe bụ nke akụ emebiri n'ime ahụ ya dugara n'ọnwụ ya.
Otu Party Labour na steeti Abia emeela ntuli aka mkpuke ha maka okwa niile nke a ga-azụ azọ dịka Governor Alex Oti abụrụla onye nke na-apalili ọkọlọtọ nke otu pati ahụ maka ịzụ ọkwa gọvanọ na ntuli aka ezumezu nke 2027 mgbe ọ na-amapụ ọkwa nke okwe ntuli aka ahụ n'ogige nchịkọta ya dị n'ụmụahịa onye nlaghachi nke ji ya bụ okwe n'aka Oluchi Okpara bụ ya kwupụtara na Governor Oti nwetara ihe ruru 368,213 bụ vootu nke o ji nwee ike ịhụ na ọ ga-ewerezi tiketi otu pati ahụ maka ịzọ ọkwa gọvanọ. N'okwu nnabata ya, Governor Oti gosipụtara obi ekele nyere ndị otu pati ya maka otu ha si nupụta n'igwe nke tụrụ ya n'anya na nkwado ha nakwa obi ike nke ha ka nwekwara n'idu ndu ya. Ọ gbaziri ha ume ka ha bụrụ ndị nke ga-elegide anya otu ebe ma dịrị n'otu na-emesi ike na ihe kanụ nke bụ ịma aka ka nọkwa n'ihu na ntuli aka nke 2027. Ọkabụkwa n'oge akụkọ ụwa nke si n'ogigbu ezu n'enye mba na 4.3 FM na ala aba na-abịara gị ka ị na-egere kụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ma ọ bụrụ na m alọtaghachi nọsiekwa ike ebe ahụ na-ege ntị maka na mụ onwe m na-abịa onyoma m ndewo.

Obiso kam jibo na nabata gino ga kuka bwala ne nyimbo na 4.3 FM na laba na segen no. E manu na ihinde ay ne mebu ile tu for disa kukonde bwala no konwa na kwa kukonde berahia ta. Inwa kwa notogi sibro na ingi kuchan no ihini ne bwala na kwa kukonde. Maka nufodu ni mehen hotola ya mkindia hanga botuwa handa ha. E mwike weba toku gi. Matani igi ukwa kundi gosire ne mehini ukunoduro ganya. Ega iko na ejo kumpari wabula ega ejo kwabula wu echiremechire mwabu asia sibure mentunye gi. Kama huna iga mentunye gi na dabire na ihe nke maanya ya banyiru ya. Otu nkeji pom kige juwe mentunye gi yo. Ega ejo kumpari ega ejo kwabula unike kusuwa bagari ipo kaburu ima njokini nengwe gisi. Ipo madi iyo mwabu ipo madi waha no zwa diangadi anga ega ejo tu kudi utahure mentunye gi. Abu mwoyo ya nepo mwadziche. Una gana to akanyi zoba nyoko na kwa kukodo vengado au vengade kamjina kamubua akanyi manu isa kukonde barana ha maka otu esiri toro otu umu aku kwa ruru hede kiria non nisi na kwa ndi nkuzi habuwa kwa nkeburi buo na kande ntoro madu na state oyo otu jikoro ndi nkuzi NUTO na state oyo nyoni wusi onyo mundi keforafo umu akukwo na ndi nkuzi anyachoghi hunu nugigo la kukwo kwa di ubuo chahu kwa di nihi na mpari ndi nkeme nubuwa gosi putura nula kukwo ndia ngune na state yo bwachiri abwachi ahongi umu akukwa ahongi ndi nkuzi yo maka notu NUT nyere ndi nkuzi wose anyachoghi hunu nugigo la kukwo kenwike matamta ni iwe ne wanyo nihi neme na state oyo maka ntoro ato kwa rana oyo ntoro umu akukwa toro ni kanono obwa ndi ntoro tubua tinibu nekuo no mwegu mwatakire kwe siri isi yo no gige nchebe nkola kukwa ya toro ya nike ne kwe sigi mutu ahu no mwegi mwakukwa nondura la noche ni mwola kukwa na ye gente na hiyana kuzi abieba bia furo ya nike ne kwe sigi ya kwe sigi nka katinibu ni kuputa maka yabo ntoro nke mewe kwa di wana kwa putao na wadi kwa kakamilione likwe ndio tu pati ye pisi yo ode kamilioni eliho fodo nde torato nihi na ha hotala nokwe barpura bapo okwe kotuga kotuga okwe fuwa fuwa nihi metotara ntuli aka mpuke ha ai mwoko ge hede kana Nigeria jinno hede ka percent otu na Renard njikere o maka nti wapo Ebola maka ihuru ogba agba tokanye ha nini opuchare epu opu chare po nyare po yare bato mwukwa nye mwanyi na arepo mwanyi mwanyi na arepata asi Nigeria hidi njikere maka nje nkoli ya Ebola mwa hidi kana hadi njikero tu nari percentio nka kuloro na huma kanchi kwa mpagari na kwa nkinti waporu ya NDC NCDC neti kwa mbuo kuna alapu iche na hini nedi kwa otu kwa sirawa kwa shashio maka watu kanyi hanine puchari puo onye mo ni kere pore ba anya mwa kwa mandere pora repo mandere batara repata nka ko loro NCDC ne ko otu onye buburu onye kanselo no gegeraga ke buru ni mo borodi na state plateau onwe go nya ho de mma o omo go nya ga si no tiledi ya mma no kpuru government tinibu o kan kwu okwa nke be ezioko onwego onye obula gasi ihe tinibu chiwa wo chiche no de ya mma na ho nya pota bi agwa anyi kan ho nka ka onye otu party SDP bo Adebayo ne kwuputa asenatiku hayatu dini o enwele ogbako nka gbachiri uzo na ya maka ha chọrọ ime mkpezi kamgbe ntuli aka mkpuko otu pati ADC mere ka ha nọrọ n'ihu akpụrụkpụ akwa ịhụnanụ ntọrọ nke atọrọ ụmụakwụkwọ na steeti Oyo ndị na-eyi ọha egwu chọsịrị ka ha na gọọmenti kwurịta okwu ọwụgide ha na ndị ezinụlọ ị na-ahụ ya ndị a na-eyi ọha egwu ndị a kpọrọ ndị ọlụ ọgbala ga ndị na-eme ndị mmadụ ụra aga n'anya ọwụgide ha na ezinụlọ ndị ha tọrọ ka ha chọrọ ka ha na ha nwee mkparịta ụka ọha na gọọmenti nke a ka ụdị nke onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ ebe a tọrọ ụmụakwụkwọ abụọ ala mụ na-ekwu na ọwụghị dị ha nwa ka a chọrọ ikwuru okwu na ndị na-atọrọ ndị mmadụ ndị na-eyi ọha egwusizi ọ gọọmenti ka ha chọrọ ikwuru okwu ị na-ahụ nkamanya ọ ka na-agwa gị
mana ka ọ dịgbu otu NU tinyere ntụziaka na ndị niile bụ ndị nkuzi nọ na steeti Ọyọ na ha gaa mfanye aka n'ụkwa na-amaghị mgbe oge ebi maka ntọrọ atọrọ ndị nkuzi nakwa ụmụakwụkwọ n'ime ụlọ akwụkwọ ndị dị na steeti Ọyọ. Abịa n'otu esi eme nnọọ ihe apawa apawa ugbu a na-apị ya na-ele ya otu ọ ga-esi wee gaa na ntuliaka nke afọ 2027 otu esi na-apa amụ ya ugbu a ịhụ na mpaghara South South ebe ahụ ka m hụtara na ụkwụ echichakwa gị tinibu ike n'ala na mpaghara South South mana ị hụrụ na mpaghara North Central enwere ndị ya na ha ga-asụ ezigbo ọkpụ ebe ahụ nakwa na mpaghara North East ndị aka ọkpụ juru eju ebe ahụ abịakwana na mpaghara South mpaghara ndịda anyị a Atiku agaghachita ji ọbụla maka na ị hụrụ ihe ahụ mere na afọ 2023 maka obi ọ ga-emekwa ọzọ maka ntọrọ atọrọ ụmụakwụkwọ na steeti Ọyọ. Tinubu enyela ntụziaka ugbu a onye na ọda iwu na biko ka ewe ndị nche forest guard ewe ndị nche ime ọhịa ọhụrụ n'ọrụ 1,000 ma zipụchaa ụfọdụ ndị ọrụ ngalaba pụrụ iche ka hapụ ọrụ ihe Tinubu kwuru ugbu a ọkwanụ ntọrọ atọrọ ụmụaka na steeti Ọyọ kpatara nke a. Ihe m ji malite igbu ndị mmadụ maka na ka ọ dị ugbu a nwaghịdị m agụtali asị ịgụwa ndị nne egbuola egbuo ọ karịkwala mmadụ 30 mana ihe m ji pụọ njem igbu ndị mmadụ ka m megwara ogbugbu egburu nne m na nna m nakwa ụmụnne m ndị nwoke ọ bụ ihe m jiri pụọ ọrụ a agwụghịrị na m wụ onye ogbu mmadụ kamgbe nne mụrụ m kama na ọ bụ ihe mere m mma agha ọghọzi ogbu mmadụ nke a ka otu onye ogbu mmadụ anwụtara na steeti Akwa Ibom na-ekwupụta na ihe kpatara ya ji malitezi ọrụ ọjọọ a nke igbu ndị mmadụ wo ogbugbu egburu nne na nna ya nakwa ụmụnne ya ndị nke nwoke na ihe ya n'ozugbu a bụ mmegwara. Otu onye ụka katọlik nke ndị ụka ndị ụlọ otu onye ụkọchukwu nke ndị ụlọ ụka katọlik ka a na-ekpeli ikpe ma amaghị ikpe na ị na-eme ndị mmadụ ihe agwa dị aṅa agwa iberibe agwa mmekpu ịkwa iko mara ya na mba Amerika a sị na ebelebe gburugburu dịka otu onye ọkwọ ụgbọala SUV naanị ya nwụrụ na-enwekwaghị ihe ọbụla nke kụrụ ya ya jikwara aka ya nwee ihe mberede okporo ụzọ ọkwa naanị ya nwụrụ nwekwanye ya na ya kụrụ n'okporo ụzọ awara osho dị gawara papa. Adịma otu onye bụkwanụ onye na-eme ihe nkiri nwụrụ anwụ na mba Ghana asị na aha ya bụ Beverly Afaglo otu onye nke bụkwa na onye nke na-eme ihe jije na nke ala anyị bụ Yvonne Okoro ebeela akwasịrị ya bụ nwata nwaanyị Beverly na ọwụdị ezigbo enyi ya na ọwụ ezigbo enyi mbụ ya nwetara na ya bụ ụlọ ọrụ nke ime ihe jije na obi ruru ya bụ Beverly ala a sịkwana na ọwụ ọrịa kansa gburu ya bụ nwata nwaanyị adịma ndị ahụ bisakwa ndị nke m hụrụ n'akwụkwọ akụkọ dị Vanguard dịka m sị na dị Vanguard ugbu a na-azọbanye ụkwụ m na akwụkwọ akụkọ dịpụncha na dịpụncha ka m na-ahụkwa na Tinubu ebeela akwa Tinubu bere akwa na-achọrọ ya aka chief oge ji hichaa anya maka mgbupụ isi nke bupụrụ onye nkuzi steeti Ọyọ na-arịọ ma na-ekwe nkwa sunu hapụ wanụ ịhụ na akwa m na-ebe ugbu a aga m ahụ na ndị nke ahụ bụ ụmụakwụkwọ tọrọ atọrọ na a ga-atọhapụ ha. Otu ndị ọrụ na juo atụmatụ a na-eme ugbu a sị ka ebe ugo ụgwọ mpekata mpe ka o ruo 100,000 naira ha jụrụ ajụ sọwashi anyị agaghị ekwe gịnị wụ 100,000 naira ụlọakụ ndị enwere n'ala anyị a sị ka ọ dị ugbu a ihe ndị nke bụ ihe ụlọakụ ukwu ala anyị gbaliri elu ga-eme ka ụfọdụ ego ha nyepụrụ ndị mmadụ dịka ego mgbazinye ka ọ gbago ugbu a n'ihi ihe ha mere ugbu a ọ dịkwa kamo.
maka ntoro atoro umu akwụkwọ na steeti Oyo ozugbo ozugbo ndị otu NUT malitere mfanyaka n'okwu ha o Tinubu asị ugbu a ka ezipụ otu puku ndị nche ime ọhịa ezipụ ha ka ha wụba n'ime ọhịa ọwụ ozugbo ozugbo ndị otu jikọrọ ndị nkuzi malitere mfanyaka n'okwu ha o maka ihe ahụ mere na steeti ha Tinubu abịa sị ọ dị mma ngwa ndị nche ndị forest guard otu puku ngwa pụnụ njem ezipụla ha ugbu a kwankwasa agola na enweghị ihe ọbụla dịka na ya na-ama atụmatụ ime njegharị maka oke enweghị nchekwa o na-asị na ihe ya chọrọ bụ ihe ọbụla ga-eme n'ụzọ udo ọ bụ ihe ya chọrọ enweghị ihe ọbụla dịka ime ihe a kpọrọ njegharị maka enweghị nchekwa a sịkwa na ndị bịara ime njegharị o ha lere nnọọ anya otu a sị na oke mmiri ozuzo agaghị egbochi ha oke mmiri ozuzo nọ na-ezo mmiri sụga pịtịpịtị ha ebu mmiri a wụpụta na-aga na-azọ njem mmiri a na-ama mmụọ ụmụ Naịjirịa iwe na-ewe o ha na-azọ njem na-aga obi gọọmenti dị n'Oyo maka ntọrọ aha tọrọ ụmụaka nakwa ndị nkuzi ha onye IGP adọkwala ndị mmadụ aka na ntị ka si unu kwọhụ anyị o anya sịkwa unu kwọhụ anyị o ka si unu lewe onye ọbụla unu hụrụ n'okporo ama wụ onye uwe ojii a sịghị unu mgbe niile ọ ga-awụ unu buru ekwentị unu esewe ndị ọrụ uwe ojii ma ndị ma na unu na-ese ha ma ndị na-ama ha na unu na-ese ha o nwekwara ike imebiri anyị ihe unu usoro ọrụ anyị o nke a ka onye IGP na-adọ aka na ntị na ọwụ onye uwe ojii ọbụla ịhụrụ kparara mkparara m gị ebipụtala ekwentị isewele ya eserese vidio otu ka a na-ekwu itinyekwala ya n'akara nwudide kwuwekwa ihe nọ gị n'ọnụ ụfọdụ mgbe na ihe ndị ahụ nwere ike ịna-enye ozi dị iche tụmadị ndị nke nọ n'ọrụ dị mkpa a na-atapegharị ya n'ụzọ ọzọ na onye ọbụla kpachara anya ya maka ibu ekwentị na-esekọrọ usoro omume nke ndị uwe ojii nke a ka onye IGP na-adọ aka na ntị a nwụchikwara mmadụ isii maka igwucha ndụmọ nde naira 71 na steeti Ondo a nwụchiri mmadụ isii maka igwucha ndụm nde naira 71 na steeti Ondo ndị uwe ojii egbuola ndị ọlụ ọgbalaga ma nwụtakwa mmadụ atọ na mwakpo nke ha mere na steeti Zamfara na steeti Lagos ka a kọwara na ndị uwe ojii ezipụkwala o ihe ndị nke bụ isi n'elu were na-enyo nyonyo maka iji kwalitekwuo nchekwa a sị na ụmụafọ steeti Delta ruru 100 geri turu n'ọgbakọ nke nlekọta ahụike n'efu nke ndị agha mmiri obodo a na-achọ ịgbape o otu a kpọrọ tekiti back movement o si na ha na-eme njegharị maka ntọrọ atọrọ na steeti Oyo na asị ka a tọhapụ ụmụaka ugbu a ka ha guzo na-eme njegharị a ka tọhapụ ụmụaka ndị ahụ a sịkwa na ndị ọrụ nke na-achịkwa mpaghara ọgwụ ike NDLEA ahụla nnọọ mgbọ nke kwuru na mgbọ ahụ ruru 380 nke bụkwa n'ọdịdị nke mgbọ ndị agha soja na-eji eme ihe na mwakpo nke ha mere na steeti Kaduna o si ebe wee pụta ndị ọkpọ egbe chere ndị uwe ojii si n'ọrụ abalị n'ala ọkpụo mmadụ abụọ n'ime ha na steeti Anambra ndị ọkpọ egbe chebichiri ha n'ike ha amadịghị o ha nụchala ọnụ n'ala o ndị echere ha gbuo mmadụ abụọ n'ime ha ndị uwe ojii o na steeti Anambra ụlọ ọrụ ejialo ekelele ndị ọrụ ha n'otu ha siri mee nnọọ hazie ihe n'ememme ide kabrio nke a ha zipụrụ ha ịrụ ọrụ pụrụ iche na ha mere otu e siri zie ha ozi ị hụrụ vootu ndị rivers awụghị ngwongwo gị ọwụghị ọkwụ ọrụ gị o ọwụghị akpụ obi nna gị o ihe ị na-agbagharị dị nnọọ na-afịfịa ọrụ ọnụ na-ekogharị ikpukpukpu ịkwụrụ leba ma gwa dịghị agwa vootu ndị steeti rivers adịghị mmamawa ala ubi nna gị ọwụ ngwongwo gị o adịghị mmamawa prọpatị gị o ka mmekwa ka ị mata nke a ka tiku na-agbaso onwe ike ọnụ ntuliaka mkpuke nke otu NDC ha sịkwala ụ n'ụfọdụ okwe ntuliaka nọ na-efesa ebe niile abụghịkwa ha nwanwe ya ka unu dezuokwu anya ọlawekpo hashim aghọọla onye ga-eji aha otu pati akọdụ were zọọkwa onyeisiala n'afọ 2027 gọvanọ nke steeti bochi
ajụkwala o nna ya ga-agwa onye osutu nke Jonathan ma ọ bụrụ na ọ na-azụ ọkwa onyeisiala na-asị mba mba mbe nwe ihe dị otu ahụ dị na ihe ya chọrọ ịchụ nta ya wee iwu nọ n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu ịwụ sinetọ na ọwụ ihe ya na-achụ ịhụrụ nke isi ime iwu osutu Jonathan mba n'aka ya nọ na nke ahụ nke a ka onye gọvanọ steeti bụ ochie na-asị ọwashi ọwashi agaghị m ama mpụtara nke okwe ntuli aka mkpuke otu pati ADC n'ọkwa onye isi ala aka mba ahụ agaghị m eme otu ahụ nke a ka Hayatu Dini na-ekwupụta otu pati APC o na sibiko ka enyocha ọnwụ nke otu nwaanyị nwụrụ n'oge enwere ntuli aka mkpuke nke otu pati Accord na steeti Osun na-enwere otu nwaanyị nwụrụ na ya bụ oge nke a ka otu pati APC na-ekwu ọnụ na amaghị ka ha gwa unu na-enyochakwa n'ihe gburu nwaanyị ahụ na ntuli aka mkpuke otu pati Accord na steeti Osun ụmụ Naịjirịa ka nwee obi ike n'ebe Tinubu nọ ụmụ Naịjirịa ha nwere ezigbote obi ike obi ha hapụ n'ebe Tinubu nọ nke a ka onye nkwuchite ọnụ otu pati APC na-ekwupụta ọ bụkwa ọlawepo Hashim ka a na-ahọrọla ugbu a iji ahụ otu pati Accord were zọọ ọkwa onyeisiala ndị ahụ bụ isi akụkọ ndị nke m hụrụ na akwụkwọ akụkọ dị Pọncha dịka m si na dị Pọncha ugbu a na-azọbanye ụkwụ m na akwụkwọ akụkọ dị Daily Post na Daily Post ka m na-ahụkwa isi akụkọ ole na ole ndị a maka Goodluck Jonathan onye ọbụla na-akpọ Goodluck Jonathan ahụ ịkpọghị onwe gị ịkpọga maka onwe gị ọ bụrụ na otu pati PDP onye ma ga-azọ ọkwa onye isi ala n'aha otu pati PDP bụ Sandy Ono ịkpọga Jonathan ịkpọgara onwe gị nke a ka nwa ike na-ekwupụta mana unu na-ekwukwu banyere onye isi ala Jonathan unu na-akpọnyetụrụ ya ugwu unu na-akpọ Jonathan ahụ unu weretụ nkwanye ugwu na-akpọ Jonathan ahụ onye wụkwara na onye isi ala n'oge gara aga ama m akpa nsọpụrụ na ọkụwala unu kwenyetụrụ ya ugwu onye awụkwa na onye gọva onye isi ala n'oge gara aga ama m ihe ke nke a ka nwee ike na-akpọ oku maka ndị na-akpọ Jonathan oku ka ọ bịa mee ntuli aka ọ sị na kwenyetụrụ nwoke ahụ ugwu onye awụkwa na onye isi ala n'oge gara aga ama m ị na-aghọta ụfọdụ ndị bi n'ime obodo na-ekwu na mmiri kọrọ akọ na steeti dama na mpaghara dama churu o nweghị atụmatụ nke ime njegharị ọbụla anyị na-eme mba mba mba enweghị ihe dị otu ahụ dịnụ anọghị m na ya bụ nkata maka ime njegharị nke a ka kwa nkwaso na-ekwupụta emekwuola ka nchekwasị ikwu ike n'Ibadan dịka ndị njegharị ugbu a nọ na-asị a ga-atọhapụrịrị ụmụaka ndị ahụ atọrọ na ndị nkuzi ha na ha nakwaghachi ugbu a na ihe abakwala na nchekasị anya a ga-atọhapụrịrị ụmụaka ndị ahụ ebe niile na-agba ṅara n'Ibadan ugbu a ndị nchekwa afọ eshiala ma ndị nke CDS ha niile awa eshiala ugbu a dịka kwa ụmụ akwụkwọ ka a na-asị ọ gịnị mekwa mere ụmụ akwụkwọ ji abịaghị ụlọ akwụkwọ a sị na ndị nkuzi na-erubere otu ha isi na ọyọ maka ya bụ ọnọdụ ntọrọ ndị otu NUT gwara ha sị ha bịakwala ụlọ akwụkwọ ka ha nwee ike kwuo na ihe mere na ọyọ maka ntọrọ atọrọ ndị ogbo ha adịghị ha mma n'obi

PDP kade shikwa mwa nantulia ka nke mbuke emene na state kataraba nobukpo jom na emekure no kuwa koto na ya na bonye gara mega nke nezu ya bu ntulia ka ahubua emagi otu esi eme ya emagi otu esi eme ya emagi otu esi eme ya nka ka wukwa mgbe egbu onu obi onyi sire na gbaso pito obi pito bele ihe si emu eme onwe ihe emu eme o Ono wocha ndi oga azurazu. Ndi oga azurazu. Ihe jimano ono woku woku oga. Kambebo au ihe jimano ono. Nkaka mwike na asosu atiku. Pito bina kwa mkwa so ono. Si ihe jimano ono bo. Ndi oga ndi oga. Pito bina nage achoeta huhu. Ihe abula bo balo balo. Onage achoeta huhu. Ihe ona chobu kegerege. Odi nonji kere. Iri ili nkegerege. Nka ka mwike na ekwupụta. Ihe ọbụla bụ nnama na gbagharị na okporo ama na Abuja, unu kpọwa ma ama imere ya, aga m ama ihe m ga-eme n'isi obodo Abuja nka ka mwike na ekwukwa. Onweghị onye bi na isi obodo Abuja na-agaghị agọ agọ na ya ahụbe mmetụta nke gọọmenti Tinubu. Onweghị onye ọbụla ọgwụla ma ọbụna ibighi n'isi obodo Abuja. Ị gaghị agọ na ị naghị ahụ mmetụta nke gọọmenti Tinubu na isi obodo Abuja. Kaka nwike na-ekwukwa. Onweghị iwu ọbụla kwụsịkwara m inwe ụlọ na mba ofesi, ọbụna dị mba Amerịka. Onweghị iwu kwụsịrị m sịm enwela ụlọ na mba Amerịka. Nke a ka nwike na asụsụ showere ọnụ. Akwụkwọ iwu ala anyị o mere ya na ọkwa osonye isi ala bụ onye nọ n'okpuru onye isi ala ya na onye isi ala aha gị nhata ka ị ọdụkwa ganye ahụ. Akwụkwọ iwu ala anyị mere ya na ọkwa osonye isi ala bụ ịnọ n'okpuru onye isi ala. Ụmụghị mgbe o ji bụrụ na ya na onye isi ala ha nhata nke ka mmadụ ishehu na gwakwa Peter Obi. Na ogunu ka na ahụta ndị ntorobịa ndị nne ka ha na-eme njegharị maka ntọrọ na Oyo na Asibiko ka gbachisi ụlọ akwụkwọ niile. Gịnị ka a na-agụ ebe ndị nka nọ n'ụlọ ndị ntọrọ mmadụ? A na-agụ gịnị? Ndị ọkpọ ewegbuola otu nwatakịrị ma merụọ ndị gara ofufe ahụ n'ụlọ okpukperechi nke ndị ụlọ ụka alakụba nke ha wakporo na steeti Kaduna. Ndị uwe ojii na Jigawa akụsasịala ntọrọ nke a chọrọ ime ma nwụchie mmadụ abụọ. Ndị uwe ojii nwụchikwara onye enyemaka okpebụlọ n'oge gara aga bụ Kelly Okombowa maka ebubo a na-ebo ya na o lere otu onye ọrụ nke ala anyị kwụọ ya ihe. Ndị mba China mmadụ 15 na ụmụ Naịjirịa 9 ka sị na akpọrala ha n'aka ugbu a maka ịna egwu akụrụngwa lithium n'ala n'ụzọ iwu na-akwadoghị na steeti Nasarawa. Mmadụ atọ nwụrụ anwụ ebe a gbara ụlọ dị iri ọkụ na mwakpo nke nọ na mpaghara ime obodo nke dị na steeti Kwara. Biko chebe ụmụ anyị okwụsị enweghị nchekwa. Nke a ka Davido Victoni na Timaya na agwa Tinubu. Chebere anyị ụmụ anyị kwụsị enweghị nchekwa n'obodo anyị a. Nke a ka Davido Victoni na Timaya na agwakwa Tinubu. Maka enweghị nchekwa, anyị kwuo kpaka mugbu aha nwuchi anyị. Ole ihe na asị anyị anyị kwuo, anyị baa akwa, anyị gbanyega kamera bewa akwa. Maka enweghị nchekwa, anyị kwuo hala kpaka mugbu aha nwụrụ anyị nwa. Ọ na ike na ahụ anyị ka ha na-apụ ike. Nke kapụta bụ na-agbachitere ndị niile na-ewu n'ala Naịjirịa. So dị n'ikwu okwu, ọ wanyị kwuo kpaka mugbu a. Ha ele anyị nwụrụ, ọ na nke anyị na n'ike pụọ maka ha wụ ike pụ n'ụlọ. Ọ bụ ihe potable na-ekwu na ụnụ hapụ ndị na-ewu ewu aka. Maka ha kwu ha n'ugbu a, abịazie bịa nwụrụ ha. Adịmandị ahụ bụ isekọndị nke m hụrụ n'akwụkwọ The Daily Post na nwantịntị ka m dọbụrụ itinde nke m ga-ahụ n'akwụkwọ The Tribune.

Na kara WhatsApp mesi otu onye site n'otu party SDPO si n'ogo onye ọbụla bụ nwafọ obi dị mma n'ebochichiti n'obodi nke ahụ bụ eziokwu gọọmenti a n'ugbu a wo nke kacha njọ kemgbe mere Nigeria ya wụrụ mba. Onye isi ala Tinubu si na awurele ndị ọrụ nchi ime ọhịa 1,000 ka ha gaa nyapụta ụmụaka. Biko ọga olehi mekwamere ndị agha soja anyị o nakwa ndị nchekwa ndị ọzọ. Onye isi ala bekwara akwa maka ogbugbu e gburu otu onye nkuzi n'ụlọ akwụkwọ na steeti Ọyọ. Biko ya mee n'ihe tupu mmiri akarịa garịo napụta na ndị nke aha ka atọrọ atọrọ ndị awụkwa n'ụmụ mmadụ nakwa ndị nne na nna mmadụ maka Chineke. N'ikpeazụ o ka mkpụrụ obi ndị uwe ojii ahụ bụkwa ndị nwụrụ ka ha si ọnụ na-alọta ndị ọkpọ egbe echebiri ha na steeti Anambra zuru ike. N'emamajisi ike o ya gaziere gị ndị awọ.

0: ekele dịrị Chineke since nnụwa unu aha portable tata wizi nnụrụ okwu tụrụ ezigbo okwu. Ezigbo okwu si ya n'ọnụ pụta. Ewe ka ọbụrụ anyị gaa n'ihu Amaka sitere na Dika Life. Ike.
1: Ya gaziere gị ndewo. Alo.
2: Abrechanwa.
1: Owe. Ya
2: gaziere gị nwa.
1: Ndewo dabo.
2: Ya marala. Era bala.
1: Eh.
2: Eh ona ndeni na ka weso la ime dogo goda. Lona da anya mere. Na kaga pewe. Eh na Chineke kefu na Nigeria ka ila ta awon ya fo ki le kuru made le jima da to mbra he jima de egu made de kokoko ntoro ntoro nde ochuche aka we so lo de ona ga ki kuru ta kre 2 years 3 years ba bi mo yo kan ba wi ki la ba lo ma ta bu kete to wi ki ato de no bi ata unde ke nde ko o lu we nde on we me ta nde di re we di ata ke tre we la ma ni na na akpoku tini bo nwe nde di
1: ndewo. Adi mana WhatsApp ahuru mo zigio. Happy Day Comedy si moyo yon wanyo Portugal aham kabo kwa Happy Day Comedy stream na Gaslino. Ogini nemiri nubuda. Ogini mana tinibu ni kukwa nudi hiyo ni ku. Opetra na umwaka. No na akpagari bu akpagari no gigwe o la kukwa tupu ana atoro ha. Awuru na awu etu nime umu ya ka atoro ihe a. Oge ukwu di ihe o na-ekwu kama icho wazi obugbo nyere ọnọdụ a. Abụ m Happy Day Comedy obi adịghị kwana mma wee yoburu na aga. Nke gị ka m hụkwara isi ndị ewu oyoyo m ụbọchị dị na-egbu ogbu ogbu. Ntọrọ ntọrọ ọ dịkwa egwu Chineke nara nụ mkpụrụ obi ndị niile egburu. Ọzọ si n'ibu mee ka a tọhapụnụ ndị nkuzi na ụmụakwụkwọ ọ bụghị ibe akwa. Oyi ma agwala m ikwukwu okwu. Adị mesi na ị gara ikuku okwu ka ọ ghara ikwe rube bata taa ka ọ ghara ịkpọ m oyoyo nke naanị ya pati n'ọkwa n'oji pati m si aba ya gaziere gị ndewo. Adị mana mama ka m ga-achịkọta ya ebe a n'ihi na oge m akụrụla ọnụ na nnọkọ anyị nke ehihie n'oge akụkọ agbala na si gị mata na ihe niile nke i kwuru edemede gị olu ozi gị nakwa ihe ndị ọzọ bụ echiche obi gị na ntụnye gị ọ bụghị echiche obi maọbụ ebe enyi mba FM ụkwụ edịkwa ka m mere ka ị mata n'aka bụkwa m oyoyo na-ekpọ m dị iche mụ na gị na-atọ ọ ga-amasịkwa m ka m jiri ohere a wetara gị nchịkọta akụkọ nke elekere abụọ na-akụzuola bụkwanụ nke ị ga-agbalị ugbu a ka ị nwee ike gịrị nọsiekwa ike ebe ahụ dị ka ị ga-eme nke a ndewo.

minista na-ahụ maka isi obodo Abuja nyeso mwike kwuola na ọ bụ ibu ọrụ ya o na onye ọbụla kpọtụwa ya ha. Ụdị ka esi na-ahụta nna na enwe ukwutukwu nke nnama ndị na-akpagharị n'okporo ụzọ n'ịgbapụtara ihe nakwa n'okporo ama gba gburugburu Abuja na-ekwu na ya bụ ọnọdụ aghọọla ihe nchegbu ebe ọ kapụkwa ihe nke na-amaghị otu ha na-eme ya n'ihi na ha enweela mgbanwe nakwa mgbalị ndị a na-eme.

0: Jehunaga kwa lito dede nke ya bu isi obodo. N'oge ọ na-ekwu maka mkparịta ụka nke ọnwa kwa ọnwa yo na-emekarị na Abuja n'ụbọchị taa bụ Monde, nwike gosipụtara ịkwarịrị maka ya bụ ọnọdụ ma mee ka ndị bi n'obodo mata mata na ọrụ ya na isi obodo ka nọgidesikwara ike ilebara ọnọdụ ahụ anya. Ọrụ tụkwara aka na ụfọdụ atụmatụ ọrụ ndị na-aga n'ihu gbaa gburugburu ogbe ahụ, na-ekwu na atụmatụ mmepe ndị a bụcha nke a ga-emechakwa ya gafee n'ebe ndị nke bụ ebe mepere mepe ma bachakwa n'ime ime obodo nakwa ebe ndị bụ obodo gbapụtara ihe. Ọ ihe a na-ahụta bụ nnama na-akpagharị na Abuja aghọọla ihe nke na-esilitekarị isi kamgbe afọ ndị gara aga, n'ihi na ọ na-abụkarị ezigbote ọnọdụ na-akụkọrịta isi ndị bi n'obodo, ndị na-akwụ ụgbọala site n'oge ruo n'oge, nke na-eme ka a na-enwe nchegbu maka nchekwa nakwa mkpagharị nke anụ ụlọ n'ụfọdụ okporo ụzọ ndị bụ ndị awara awara. Onye chọburu iji ahụ otu pati African Democratic Congress were ezi ọkwa nke onyeisi ala Muhammad Hayatu Dino ekwuola ọnọnọge n'akwụkwọ ya bụ ịgawa ụlọ ikpe gịma mpụtara nke ntuliaka mkpuke nke otu pati ya mere na 25 nke ọnwa Mee aka. N'agbanyeghị a na-enwebụbo ndị nke na-agbasa na enwere arụgharụ nakwa ịgharamịgha n'usoro ndị nke metọrọ n'oge emume ahụ. N'otu ozi nke o zipụrụ ka ya bụ ntuliaka mkpuke gachara taa bụ Monde, Hayatu Dino kwuru na ya chọrọ ịdị n'otu nke otu pati ahụ, nakwa ebumnobi bụkwanụ nke sara mbara ịhụ na a ga-eme ka ọdịdị nke ịgbọchịcha ụkwụ sie ike karịa ihe ndị nke bụ mbunobi onwe onye ya n'igwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị. O kwuru na mkpebi ya na-abịa ka ọtụtụ ụbọchị gachara o ji bụrụ onye nke wepụrụ onwe ya pụọ n'usoro ahụ nke ji wee mee ya bụ ntuliaka site n'ịmapụ ọkwa na ya agaghị amadị ihe ọbụla emere na ya bụ ntuliaka na-arụtụ aka na enwere ihe ndekọ nke ịpịgharị ndị tụrụ vootu nakwa nchegbu ndị enwere ma ya bụ usoro ọ bụkwa nke kwesịrị ntụkwasị obi. Mana ka o si na adị ugbu a n'ozi nke ọ kụgharịkwara na zipụ ugbu a, Hayatu Dino kwukwara na ya abụrụla onye nke n'enwekwala mkpebi ọzọ ya mere ka ndị mmadụ ụfọdụ ndị ya na ha na-adị na mma nyecharala ya ndụmọdụ ma imekwa ka ya jiri ụzọ ọzọ were lee ihe anya site n'aka ndị nkwado ya nakwa ndị ọdịnaka. Ụlọ ọrụ eji alọ n'ala anyị ekelela ndị ọrụ ha niile nke ha zipụrụ maka iji ozi pụrụ iche n'oge mmemme De Cabrio gbaa gburugburu obodo anyị, na-akọwapụta na otu ha siri mee ihe bụ nke nọrọ nnọọ mee ka akwalite usoro nchebe nakwa njem ịga siriri werere n'okporo ụzọ awara awara n'oge mmemme ahụ. Onye kọ Marshal Obu Shehu Muhammad bụ ya nyere ekele a dịka enwechara ihe ndekọ nke si n'aka ndị nledo bụkwanụ ndị nke ezipụrụ site n'isi ụlọ ọrụ ha ka ha gaa ledo ya bụ usoro emume pụrụ iche gbaa gburugburu obodo anyị. Dịka ozi ahụ ezipụrụ n'ụbọchị Monde ma bụrụkwanụ nke osote onye kọ kọmanda ha nakwa onye na-ahụ maka mmekọrịta mmụta nke ọhaneze bụ Osondo Ohiri benyere aka na ya, onye kọ Marshal ahụ kwuru na ndị ọrụ niile ndị a gosipụtara ezigbote nke ọrụ nakwa ịbụ ndị maara nke ha riri nke mere ka ihe ha mere bụrụ nke pụrụ iche n'usoro ọrụ ha. O kwukwara na ha bụ ndị nke jiri ọrụ kpọrọ ihe ma nwee obi ike nke tụnyere ụtụ n'ihe ịga nke ọma ya enwetara ma mekwa ka e nwee nchebe n'okporo ụzọ ndị e nwere n'obodo anyị, hụkwa na usoro nhazi ihe n'okporo ụzọ bụ nke a chekwara nke ọma ma kwalite n'oge mmemme Eid ahụ. Mba Amerịka nakwa Iran bụ ndị nke ahụtara na ha kwekọrịtara mgbọ site n'elu o dịka n'ụbọchị taa, dịka nkwurịta okwu n'etiti ha abụọ bụ nke kwukwara na ọ ka na-alakwa azụ ọzọ. Tehran abụrụkwala nke mesiri ike o na ihe ọbụla bụ nkwekọrịta udo ga-abụ nke ga-emekwa ka ihe ndị nke mba Israel na-eme ha nke ha nọ na-eme na mba Lebanon bụrụkwa nke ga-akwụsị n'otu aka ahụ. Dịka a na-ahụta na ọtụtụ izu agaala nke ha ji na-ekwu okwu na-abụghị ihu na ihu, nke kwuru na iyi egwu abụrụkwala nke eji mara ya enwekwala ọtụtụ nke otu esiri hụta ihe site n'elu n'akwa mgbọ nke akọwarịtara na o mekwala ka ghara inwe ihe ọbụla dịka nkwekọrịta nke a na-eme maka ya bụ agha nakwa imepekwa n'okpu nke mmiri mmanụ si aga kpọrọ Straits of Hormuz, bụkwa n'ebe akọwapụtara bụ okpu kachasịnụ a na-esi ebupụ mmanụ na gas n'ogbe Gulf. mkwarita mbuo huna huna abu nke kukotari isio yana inhendi nke bukwanu waba nki Israel na basa puwaka na waba na Lebanon deka prime minister habu Netanyahu na nguiji na yaga aba nye kui mimi mena mbahu ebone nyendi aga soja iwu kahana koka sindini nilere na habu ndini yo hegu ndia kuru na hano na district ndeda nke Beirut. Abone ya bonchi kutakuko nkele kere abuo di kobo Daniel Otote chikotara hama hazieha mane kele gyo makanama mnini eba hune genti matakuwa naka na gani hu noge ibuwezi na nyimba nati 4.3 FM na laba na wanti kwa mtiko mwoneno laga malata hache makono dobu do mna nketapu riche ndewo
1: Enwere gaga n'ogu na radio. Enwere anu ana abuegbe ya na tari na radio. Enwere agwo tụrụ mbe otụrụ okokoro na radio. Ọ bụ enyimba 94.3 FM. Tukwes.
2: Lanya no bi. Isi na gachi anyị. Lanya no mbe. Lekema nya no bi. Sky tina ha. Lanya no bi.

0: nwe kweghi ihe ọma nna ahụ.
1: Were banye n'ọchịchị, ị na-eche na ọ ga-adị mma. Echi ọ na-esiwe ike.
0: Cha cha.
1: Eche na ọ ga-adị mma. Echi ọ na-esiwe.
0: Ịpụta na main road, nwe ebe akpọwachara fuel.
1: Ihe ọ na-akawanye.
0: Mama fuel ka akpọwara akara. Nwe onye na-ajụ ese.
1: Ị na-eche na ọ ga-adị
0: mma. Ị na-eche na ọ ga-adị mma. Ị na-akawanye
1: njọ. Uwe kweghi isi meta Nigeria kweghi isi.
0: Ibia je n'ihu police station. Adọba cha fuel na ere na jerica.
1: Ofele kweghi isi.
0: Si were kwe nwayọ. Si were kwe nwayọ. Ka ya wo fere aro we zuru ayi ni. Ole mbo ihe aga dị mma. Ole mbo ihe aga ebu. Ine che na ọ ga dị.

yevu umu Nigeria akunu hu achichi onye ko oche ya democracy okari ko unu awu eri ko unu nisi unu agaghi emenwu ya dini ya wo mgbe mmuo uzai pusiri ni mondo unu ndi ochichi ayi iku akwa azai isi nke isi iku ni agbada osi after the death of uzai azai saw God ya mere enwere ndi gaba anwucha chia n'obodo ayi bu Nigeria umu Nigeria oka hu ihe oma na ihe a na-achọ na nkwa nke chineke kwere ha chineke ahụka obodo anyị bụ naijiria n'anya kama eze ụzai juru na ya ekweghị ụmụ naijiria ahụ ụzọ were hụ nkwa chineke kwere ya mere m ji wee sị na m agaghị apụtakwa iji vootu ọzọ na naijiria olee etu ma ndị politishan anyị ochegharịrị kwụsị ntụ na aghụghọ juru ha ọnụ ndị okwere nkwa ememe ha ga-atụ ụnụ pụta n'ime igwe ka ụnụ were aka ụnụ rọpụta onye ụnụ chọrọ ka ọ chịa ụnụ ụnụ tụchaa vootu ha baa n'ime ụlọ ma rọpụta onye ha chọrọ unu kwuo nnukwu ala ha adịghị anya onye ọbụla ntị ma ụnụ ọtụnyere onye ahụ vootu ma ụnụ atụnyeghị ya vootu ya ga-ewu iwu ha ji mma jide ji onye ha wanyere ya rie onye a na-nsoro aha ya na tv na redio na ọ ya wuo iwu ndị mmadụ bacha mba onye ma ya baa abanye n'ụda ana n'oche you cannot do anything mana elechara m okwu onye isi ala ya bụ uwe si na ọ dịka this man ọ chọrọ idozi obodo anyị good luck Nigeria mgbe si na aga m enye this man aka site n'iji agbata kaadị nke m ka m wee soro rọpụta onye nchọrọ ka ọchịa m erue m ebe m ga-agbata kaadị ha si nchika na m ga-edenyegodo aha na kaadị agwụla emechaa ka nchighata azụ isi na ọbụ ụmụ na ụlọ ọzọkwa kwụna eburukwe bata 18 kedizi ebe kaadị dị gịnị mesiri kaadị ebiri ajụ onye biri kaadị a si na ya obiri kaadị ga-ezu ihe niile kwesịrị ịtụ vootu na naijiria ma ụma kedu ndị bụkọrọ kaadị ndị akwa nne ebukọrọgo kaadị ha ga-eji wee rige elekshọn asị m odenye aha a na m aka ka nje chọgodo nke ka mkpa fuelu m ji eji achọgharị ihe m na-eri abata m na flin steshọn jụọ onye na-ere fuelu ole ka ị na-ere fuelu ya si nnọọ 18 naira lita si adị anyị na mmiri a ga-emebikwa ihe ma o zuo ya si m ọ na-ezo ya zuo ihe na-emebi ya mebie o tego ha riwere ego mmanụ anyị mwe si oke ndị niile a na-eri ego mmanụ anyị na-ekwu mmadụ ole n'ime ha nọ na flin steshọn ga ya adịgharị anya well a si na onye nwe enwe ji abalị aga ọkpọ o were ehihie ego ihe ọhụrụ ya were a sị ebe aka ruru ogene ka ọ na-ekokwasị adị ya ihe nnọ na ya bụ agbasi ọsọ si gbakọkwa maịlụ ọkọ mere

onye ga-emezi ka ọ dị mma. Ile anya ndị na-achọ ka Naịjirịa dị mma, ile ha anya n'iru, ha mere iru ka ihe ọhụrụ. Ha dị ka ọnwụ na-egbu Naịjirịa.

0: otuwa hukari biko nyuma ee utakulage anyigurage na ya malitela mana anyiga bwapu yosubwa na yabo ihimumanye nke noko uge onodobodom adika mireke matana mona mazi na mdiele kwachi nonobwa ubua maka ime ihia chori ime na nketa adika anyina wela dekwa utu sinagubwa utu osedere na ocheche na kuhihi nini mazele kwa cha ama mehutatula banyere ndi nchi mwahia asena eziporo eziporo hezipo kwa unenye diriwu ka ewe hanoro kwa wana hapu onoro ndi nchi kwa nukebe hanobu chupu ubua chitakwa ubua no unihi na dekodi ubu tu NUT na state oyo sere ndi nkuzi anyacho ihu unu nula akukwa maka no unu utode na ndi ubu unu na umu akukwa hano na ubu andento una anabia ula akukwa na akuzi kedi ihu unu na akuzi opotara na ndi ahu mwini ihe hamere ojiburu na ohi hana ata ahuhunya ina wata anyacho ihu unu kodi kwa nota no tuesi huti ihe na state oyo kula kukwa bachisiri abachisi ndi nkuzi mruberi isi habia gula kukwa ono makajukula ndi binu obodo maka na onyahu ono diri oke minu ozuzo na oyo asa na ndi mmadu ojodoro mili ya mili ne edu onyo abola ho hebulu ya na abapo ne asina hana achega ubi government maka na oro na onyo abola abachi chankete ingu nike inha ago kwa inha ozo utua obi awuru zino toto asizi na onyi siala ekula na aga owode na iwele ndia oro maka ito hapo umu ndia ndi nchi mua hea ande mniku mazele kwa chibiko
1: imela imela uyo inye ndi nkuzi mire do nane
0: adem
1: maka na oro ni ma hebo eni yuti ama kwa na mna e watara ofuma maka na imure hebo utu njiko
0: ndi ono iye kupoto ha hao awo maka na hala ramfanyaka no koze kode ka injine tete nora
1: obo ni ya no obo ya obo ya mara kwa na mfanyaka ha fanya na nuku nimetuta kwa anye nimetuta kwa
0: omu akukwa utuwa na kusuru
1: nye kwa obla di ndi ntoro mada ubi oma makana aga ha
0: obuhana mbaha
1: akwese
0: mwota utuwa
1: kebo kwa nu boko haram nuku beke nuku ha boko haram haram bapu kwa ni hiya akwara si boko bakukwa deka hiya abu ima umu uzo esi mweta
0: mkwa ekwasi aguma akukwa
1: mpo yiri mwaha apo yiri oku deka usikapa
0: boko haram
1: deka usikapa si bro skinkafa nda wosa na skinkafa nda wosa na eri eri apokwa na ya usikapa eba obo mpo yiri nde po yiri oku he urezi emere
0: ku oku ya gokwa mpuru oku anabata kwa ya gota kwa ihe oputara
1: boko bakukwa haram bo ihe akpora ase
0: nda ase na akpora
1: akuma akukwa ase be ya boko haram ili kwa lage hona obo utu ihe ahane mewa kandisi wapo na ndoza na imewe nihi ya ekwesere ma ndebo ihe akponkwe government kwesere potase lekwe ndobo obogese obogenda obogenda ma obu na obogenda
0: obu ndebira bia obu ndebara obu bia au kwa ndi nka
1: onya akpola ha ihe ndi kuzi mirede na anya ya maka na ihe na ejiko otu njiko aka nile ihe na achi ha bu ihe na akpo ime wanne mime lam injury to one is injury to all
0: otua ime bewanye bewe
1: ime bewanye bewe ige chewe mbe ometiru gi
0: ya urozeke otua
1: ometu onyozo ometu
0: lage surukwa be
1: nda eji kwa eji bunde mmado bila di mwenye nka na akawa na chapula isi opa kwa nna mmado
0: urudi mmado uru wanne mmado
1: uru wanne mmado ya me ekwe sirike ime tunya ma wano nge meka government mwete tukwa na ya maka nini lande ya kopo tunyere mtunyere mtunyere otu nda hopata lonya otu wa ime ilanka ime ilanka anazi ya kakuko
0: echef uonye ndi metutara ndi ana
1: achi achi onye onye onye onye onye onye onye onye etoja mfanaka hamere dina uku ya obu uzo na otu nime ohere emwe ni kizu esi government likwi wanyi likwi baino mwakwa ni iji daughter government nizo kahada ke ume mpari waka mwakwa ni iji tute government nora dịka ọ dị ha afanyela aka n'ụkwa anya hụkwara n'ihe ọ mụtara sị na e nweziri ndị ọhịa nche ndị nche ọhịa mana ị ga-ajụ onwe gị ka ịkwanụ mgbe nke a bidoro n'afọ gara aga na ihe dịka ọnwa mee onye isi ala bịara kpọọ zipụta ozi sị na a ga-enwezi ndị ọhịa ndị nche ọhịa ga na-anọ n'ọbụla dị na ọhịa niile ịma na ọhịa dị n'ala ya bụ Naijiria akụwa ya ọnụ a na-akụwa na o ruru otu puku otu narị na iri abụọ na kasa bo 1127 bo nya na enye bo ya de anga bo ko head na Nigeria ha na akwa zi na aga ewere ndi mmadu tinye cha n'ime ya bo ohia maka na ndi omeke oma bo ya ga ha na esi abia maha bera toro mmadu maha bera gba ibe kporo mu akalaba obu na ha ga ha na esi abia asisi na aga ewere ha mana irukwazie n'oma October kutukwa okwu yozo o tuziri manya nke m nozi taa mana anuzikwa na nuhuri badu biya maka na nuhuri badu bo nya gwara ka o hazie usoro iwe n'oru nakwa oru ndi aga anu dika oru ha ga di ka m na anuzikwa taa na odubula obula de mmadu otupuku mana ile nya gi hunu ozi ndi mba US ziputara na egosi na ndi na icha anya aka mgba n'ime ohia de mmadu puku 13 ezupula na otupuku amano ebe nke ezupuru ha ma obo ebe ha na erugo n'okugo
0: buru ibu
1: o za bruzie na epuru na nda na ezupuwa na ga etinde kwa na hobla de nde
0: oru aga
1: ndi oru aga ndi ozo hobla de nde mara anya nzoputa eh ma obo nto apo buru rescue team na ezinye kwa ndi nka na ezinye kwa ndi nkozo nyo na putabu na government enwela uche ese ka bi na mana o nwe kwa na hia ozo kwa mchori iku maka ndi na ganye ntị mbu fere na abu a na-eme ihe a ya bụrụkwa ka ọ bụrụkwa na a na-eme maka na onwe onye ma mpaghara ọzọ
0: a ga-esitekwa
1: na akparịta ụka ma a ga-eme ya mgbanụ ndị nke m iji nye achị m ya ka m nye gị
0: ndị nke gị otu a
1: makwana esi ọba ekwele ka a ga-enye gị ngwa werenụ ị na atụrụ nna maka na onwe mgbe a tụgworo onye agha lara ezumike nka ndị otu ya atụwa ego ka ele maga anya ndị tụrụ ya o mere n'ala bụ Naijiria ka erube dị afọ atọ ndị otu ya bido
0: otu ego onye agha lara ezumike na nwunye ya tụkwa
1: atụkwara ọzọkwa atụkwara n'ọzọ nọ nke a mere ụnyaahụ gị hụ na onwezi onye na onwezigo n'ihe a na-emetụta gị ya ma ajụ m na ajụ bụ ndị a bụkwa ndọtawa ike bụ ndị na-eche ọhịa ha maara gburugburu ogige ndị a nọ n'ime ọhịa ka nke mbụ nke abụọ bụ ọkwa ihe gbasara ha ma ọ bụ otu ha ga-esi aga ọkwa ọbụghị ha ga ebe ahụ enwe nke nwa bekee kpọrọ collateral damage maka na ihe ihe dị otu a bụ nwere usoro eji aga ya iji mee atụ mgbe a tụrụ otu onye USA na-arụ ọrụ ugbo eji maka na mba Chad ka Niger si na obodo ahụ bubata na Nigeria ndị a na-akpọ ndị SEAL ndị agha mmiri na-agakwa agha elu gakwa agha ala gara agha ntamimo gaa ma agha osisi jikwara nwayọ
0: bịagụrụ
1: ya
0: agụrụ amaghị mgbe ha batara
1: ọkwa ihe m ji hụ gị n'anya ha mụọ nye mabịa ji batara mgbe ha pụrụ ọ bụzikwa Naijiria bazilita a nyekwara ha bịaba ọba anyị mepere ha ụzọ ọba anyị gwara ha bịaba ọ bụ ihe dị otu a ka a na-eme eme otu ahụ esikwa mee ya ị mana US emeela ihe dị otu a n'ebe buru ibu mgbe ha gara na Iran bata gbaa ugbu n'igwe ha mee ihe niile ha na-eme ị naghị ama ndị Iran na-emekwe ndị Israel na-emekwe ka mgbe Naijiria ga-emetụkwa taakwa nke na-eme n'ime obodo anyị iji zọpụta obodo anyị maka na ihe eji mara obodo dị ihe anọ enwere ike etinye ya ise ihe anọ mgbe ekwupụtara kedu ka a ga-eji mara ndị bụ obodo na-achị onwe ya kwụrụ n'ụkwụ ya n'ebe a na-akpọ Montevideo n'obodo Uruguay a sị na ihe a n'afọ 1933 convention a ọgbakọ asịrị na ha ga-eji amara steeti ma ọ bụ obodo kwụrụ onwe ya dịka Naijiria mba Amerịka Mexico na ndị ọzọ bụ nke mbụ ala teritiri
0: ogbe
1: nke abụọ mmadụ nọ n'ime ogbe ma o ruru 1 million ma o ruru ị ma na o nwere obodo ndị na-erughi 5,000 dịka e nwere Tuvalu na ndị otu na Uru Liechtenstein na ndị otu ya ndị anaghị eru 100,000 ma ọ bụ 100,000 asị ọ ka ha ahụ bụ mmadụ nọ n'ime ya enwegodi mmadụ nọ n'ime ala ahụ ka aghọla land population ihe ọzọ dị ga-abụ na mmadụ anọ n'ime ha ga-esi n'etiti ha họpụta onye ga-achị ha ọ wala gọọmenti a kwana ka mmadụ a ga-enyezi nke a na-akpọ ikikere ịchị ya ọchịchị bụ nke a na-akpọ sovereignty maọbụ legitimacy ihe nke ikpeazụ si bụ gọọmenti a ịba na mkparịta ụka na mmekọrịta n'etiti ndị mba ọzọ gọọmenti ọzọ na otu nke ụwa ndị ọzọ dị iche iche
0: ya
1: aghọ mbakwụra n'ome ya ebe ọbụla ọ nọ n'ime obodo enwee mpaghara n'ime ala ahụ nke ndị mmadụ bi n'ime ya họpụtara ọbụla dị ndị ga-achị ha ọpụtara na ala arụọla ka nke mbụ na ọchịchị ahụ dị nụ kwesịrị legide ala ahụ anya atawala afọ n'ala ọzọ ebe m na-aga ọzọ abụrụzie na ọ rawazi ahụ na ikwesịkwara ike ikpo okwu kpọpụ ndị mba unu bịa nyere m aka ka eme gịnị ka ebuo agha mana ebe ọdịnala bụ Naijiria anya amaghị ebe anyị kwụ akwụ anọtụkwa sị na a na-akọwa na ọ bụzi ndị mgbasa ozi na-ebute nke na-eko na ha na-akpọ ndị Boko Haram aha mgbe niile na-akpọ ndị bandit obi a na-atọzi ndị ụtọ ndị a na-ekozi na-ekozi ka achịcha agbara mmiri na-ekozi eko na-akwụsị ịkpọ ha akwụsị ịkpọ ha kemgbe akwụsịkwa otu ihe na-emekwanụ ka na-eme ya mee ihe a na-emenụ ọ dị ụjọ ọ bụrụ na e nwere ndị agha azụrụ ọzụzụ pụrụ iche maka mgbapụta maka na ntọghata ọ ga-akatụkwa mma dịka ha na-ekwuola na enwere ndị a na-eziga mana ọ bụrụ na ihe a ga-emecha bie na isi ọ bụ ego ole ka ọ bụ isi ọ bụ mmadụ ole ọ bụrụ na ihe a ga-emecha bie na isi ọ bụ ego ole ka ọ bụ isi ọ bụ mmadụ
0: ole ka a ga-atọhapụ
1: gị mara na ndị emeriela maka na ha ga-adakwa echi tụrụ chetakwa na ihe a bidoro n'ugwu
0: ọbịala
1: na ndịda na mpaghara ọdịda anyanwụ bụ ịwa bịara ugbu a
0: otu a
1: eji kwara eji ọndụ
0: eji ọyọ
1: ọ na ha abịala ọkwa ime idowe
0: anya ebewekwa
1: ọ bụrụ na gọọmenti ga-eme ezigbo atụmatụ ebido ugbu a kpawa nkata dịka ndị enyi wese na-abatala inye ọzụzụ maka nke a na-akpọ early response ma ọkwanụ rescue operation a na-enye ọzụzụ na ihe gbasara nke a ọ ga-abụ maka na ndị a tụrụ agbapụta ndị ha tụrụ laa ha n'iyi gụrụkwa ha ntụrụ a ga-ebelata
0: otu a
1: maka na ihe nsogbu a na-enwe bụ mgbe ụfọdụ anyị gaa ka ịzọpụta ndị eji eji maọbụ anyị gaa ka ịbụzo
0: agha
1: atụzie ọtọ ọbọ tụzie n'ogbu n'igwe anaghị atụ atụ atụ ihe egbu ma ndị nọ n'ime ahịa ma ndị nọ n'ime usoro
0: amaghị
1: ebe a na-ebido bido na anyị emetere nke nwa bekee kpọrọ precision ọ bụrụ na a ga-emepụta ohere nwee ezigbo ọzụzụ nwee ezigbo mkparịta ụka butekwuo ngwa agha ọ bụla dịghị nke drone na ndị otu ya eji eme ihe ndị a mmadụ nwere ike ị na-ebe ugbu a
0: abịa
1: mee ha na-eme gụrụ otu onye
0: lawa ị gada ama
1: ka ebido nke ahụ ọ nke a ga-enye ọhịa ọ bụ ndị anụ ya alụọ oke n'ọsọ ngwere
0: n'olu
1: ụdị nke a anyị na ha ka na-eme bụkwa ọkwa ndị ama kwa ọkwa ndị ama eme ha ga-akpọ abịa abụọ ha kpọbi ha ga-akpọ emekwa ha akpọ ịhụla ihe ebutela nkewa n'etiti makinde na gọọmenti
0: etiti
1: ọ sị na ndị a na-akwado inye aka ịchọpụta ihe a ndị achịkwa ọ bụrụ na ike adịghị gbaa na-anụkwaghị m
0: ya idose ka ejizi ihe a na-agba ya
1: ejizi ya na-emezi ndọrọ ndọrọ na-emezi ndọrọ ndọrọ ọ bụghị ga-eme ya ndị ejikwa eji nọ n'ime ọhịa izu ụka otu agaala
0: na-ata ahụ ọ naghị eri izu ụka abụọ
1: a naghị ata ha ahụ onweghị m anya ha na-eri onweghị m otu ha si anọ eji m ụmụaka na-erubeghị afọ
0: abụọ
1: ma afọ atọ ka ha si na-eme ebe ahụ na ogige ọhịa ka anyị na-ezi ebe ha na-ehi ehi
0: oyi
1: na mmiri chai Chineke mere anyị ebere.
0: Ọ gwụchala. Mana Nwazi Elekwachi, o nwere ihe m nọrọ na ele maka na ọtụtụ ndị bịakwara bịa kwuwe na achetara mgbe ụdịrị ihe a maka dịka i kwuru ọwa ụtaa ka o bidoro ihe metụtara mkpọrọmasị agụmakwụkwọ a ndị a nwere ọwa ụtaa ka ha gawara n'ụlọ akwụkwọ site mgbe Jonathan nọrọ ya. Abịa bụrụ na menwe ihe ọzọ na obi nne dịka nwunye onye isi ala metụrụ Jonathan nwunye ya ma ọ mara asụ mgbe ahụ ma ọ mara ha asụ ma ọ mara ekwu ma ọ mara ha ekwu mana anyị hụrụ na ihe ahụ metụrụ ya n'obi ọtụtụ ndị bịara na-asị ọwụdị na nwunye onye isi ala anyị ọwụdị na ọmụghị nwa ọwụdị na ọmụghị nwaanyị nke na ihe ndị a na-eme anwụtụbeghị mgbe a nụrụ na nwunye onye isi ala kwutukwanụrụ okwu ọ fọdụzie na emebegide ihe mere ị na-agwọta ehe ahụrụ m na ụbọchị taa na ọ bịara sị na olee ihe onye ọbụla na-asị na-ekwu okwu ekwuo na ụfọdụ mgbalị ndị a na-eme na ọ kwesịghị ịwụ ihe a ga-abịa kwuwe okwu na a na-eme ya na nzuzo e chere na o nwere ihe dị ka mgbalị nzuzo a na-eme maka ọnọdụ a
1: mgbalị nzuzo ọbụla ekwesịrị ime ga-abụ mgbalị nzuzo ga-ebute ụmụaka ịlọta nke m kwadoro bụ nke bụ onye na-achọ gị ndụ ị ga-ahapụ ya
0: otu a
1: onye nwere mmụọ igbu mmadụ onwe ebedere n'akwụkwọ nsọ ekwela
0: ka onye
1: iro ala anya ahụhụ ekwela ya ala ndị a bụ ndị ṅụrụ iyi na anya ga-ebi na kama anyị ga-ebi ka akwara gị ebe na-asị na ihe ị na-eme si n'ebe o si ebe ọ bụrụ na ọ bụ atụmatụ agha ọnụ ya erugị na ihe gbasara atụmatụ agha ọnụ ya erugị ebe ahụ o kwesịrị izipụ ozi na-asị ndị Naịjirịa obi alala unu mmiri
0: ọ dị mma
1: anyị ga-ama ihe a ga-eme dịka ọ na-emetụ unu ọ na-emetụ anyị ọ bụ ịba na-eme ka a na-enwe ndị na-achịba ha mgbe okpu ma ihe ahụ gọọmenti na-eme na-ana adị mma
0: emume ya adịghị ọ na-ama ha mgbe okpu
1: mana mgbe nwunye onye isi ala n'oge gara aga bere akwa ahụ sị Everybody in China living now.
0: I'm not bug you.
1: Everybody in China living now. Everybody in China now. Everybody in China now. Why need the bag? It would have to watch.
0: It would have to watch.
1: Eh.
0: As if Mano, I'm not on one, yeah. I'm going to hear you. I'm going
1: to hear you. I'm going to hear you. I'm going to hear you. I'm going kembe mesha ratibo kemela dapchi
0: otuo
1: emekwala emela ma ma kagara emele bibinchi ma agaja gotali yono puta na gotali aka na atrukwa notu notu okora ahu
0: notu okora ahu
1: na akwa obatumtum
0: obatumtum he ruo tu nare
1: na wo
0: ndi onu nchekwa
1: ndi onu nchekwa agaga aga akpachi
0: obo
1: ga chere hechere na nkonko
0: awa nile aha ha
1: awa nile aha ga
0: inase
1: he mecha buru ba ni mohia dika odugbu akwa na putugbu abuna ha ga azu ndi onzo nke Quran. Eh, nyekwa ha sambudo.
0: Ukwa hen no na ndi nkechi boku.
1: Aha. Lia Sharib. Onye nkechi na adapchi. Ejidire na adapchi. Okay mana Lia na anakoba na omuola nwa. Dika eshi akoshi komba. Dika eshi ko na omuola nwa. Nya bu nwa obere nwa asiri.
0: Na afu 10 na atoko
1: wa. Afu 10 na 7. Afu 10 na 7. Mo biri nisi. Mbo na chi ndi wa yek.
0: Otu a.
1: Asi ya nne. Wo na ipinde kwa gi na nki gwenye. Ya sa ga meku otu a. Ọ bụ ihe ji ya YouTube a. Ọ na ebe ahụ. Atọ apụrụ ụfọdụ ndị be ya. Atọ apụrụ ya. Dị ka ọ dị ugbu a. Onye aba nne mụrụ. Afọ mụrụ nwa.
0: Ezinụlọ.
1: Ọ bụghị naanị ya. O gbara ndị eji eji.
0: Ọtụtụ ndị ọzọ.
1: Ndị eji eji. Saa ha isi. Ha abụrụzie ndị bi n'ime ọhịa.
0: Na akpazi agwa ka anụ ọhịa.
1: Na akpazi agwa ka nazi alụ ndị omekome.
0: Na
1: alụ ha ka di. Na
0: amụ ụmụ. Ụmụ ndị a na-amụ ugbu a ga-agwụkwa ndị nke a ga-azụkwa ụbụrụ isi ha.
1: N'ụbụrụ isi ha kwa dịka otu ahụ. Ihe ihe na-eme na obodo abụ Naịjirịa.
0: Ụwa na-agwa gị.
1: Ya mere m ji na-ekwu na nwunye onye isi ala kwesịrị. Ọ bụ ihe ọ kwesịrị ikwu ihe ọ na-ekwu ka ọ kwesịrị ikwu. Mgbe ụfọdụ ihe na-aka adịwa ndị mkpa bụ ka ahọpụta m ka steeti akwado m ka ndị atụnyere m aka.
0: Mana ị chọbeghị ịma ihe ibu ọrụ gị ahụ chọrọ n'aka gị.
1: Ọrụ gị niile bidoro na nchekwa. Ebe ọrụ gị bidoro na nchekwa. Ị ma na e nwere ihe bekee ji kpọọ ya security nchekwa.
0: Nwekwara ego m wapụtakwara maka ya.
1: Job security.
0: Ihe ọbụla nwere nchekwa ya. Ndụ nwere nchekwa ya.
1: Ihe niile a na-agara nchekwa maka na onye nwere ezigbo ọrụ na ezigbo uche aga azụ nwochi
0: mụrụ ya mkpa. Otu a.
1: Health security. Onye ahụ zuru oke.
0: Eh?
1: Aga achọwa ihe ọjọọ.
0: Omekome oge. Onye isi kpakọrọ ọnụ.
1: Onye isi kpakọrọ ọnụ maka na ahụ izu oke gụnyere
0: agụmisi
1: ma ahụkwa na ahụike. Nwa bekee ji sị gị na WHO ji sị gị health bụ mental and physical well-being.
0: Otu a.
1: Maka na anyị abịara n'ebe Naịjirịa anyị na-agba okwu gburugburu ihe anyị na-arị ele anya bụ 2027. Ị ga-ahụkwa mgbe a gabara 2027 a
0: aga na-ebido 2028 ebidokwa ntuliaka ọzọ. Ọ bụrụ na ihe anyị ma n'obodo anyị
1: ma ndị mmadụ ma ndị ga-eme ntuliaka
0: ma na dị ndụ ma nwere ụkpụrụ ndị na-emetụta ha n'ụzọ o nwere uru anyị na-erite mba.
1: Ị ga-ahụ mgbe a ga-emecha 2027 a ugbu a na-ekwu okwu ya
0: agbụ ma gị kwuru mụ ama
1: gara aga. Ị ga-ahụkwa mgbe ọ ga-esu afọ nke na-agada emecha ntuliaka afọ na-enye
0: 2029
1: ọ ga-abụ ndị ukwu
0: ọ ga-abụ ndị ọzọ

0: piacho na ndi mara ka esi agukọ na mbako si ngwa bia were nu akpuru nu ndi ga enye ya bego o si na aka ka ha nwike nwere ahịrị maọbụ akara ole ha ji n'aka kpọmkwem bụ mmadụ ole ominaja steeti ha eme na Benue mebe nke a ga-achịkọta ya ọnụ ha si gị lekwa mmadụ ole nwere na Naịjirịa n'afọ dị otu a gọọmenti bido ịgbagharị gọọmenti ọ na-emekwa ihe dị otu a ikpo okwu asị ndị NBS maọbụ ndị National Bureau of Statistics n'okwu bekee ndị ọ gbaara n'ogwu ha inye anyị ahịrị na akara mmadụ ọnụọgụgụ ole ọ dị ọ bụ mmadụ ole bụ ndị na-ekpe alapụ ka ọba nwụrụ ọ bụ mmadụ ole na-ekpe ụzọ kraịst ọ bụ mmadụ ole bụ ndị nkịtị
1: na-enweghị
0: ka mara maka na ọ bụ ndị US nọkọta ha asị na egbuola ndị na-eso kraịst ụzọ dị otu
1: a
0: na agbaala ụlọ ụka ọkụ
1: dị otu a
0: na agbaakwala nke amaka ụba n'ihi ya na anyị na-enwe nghọta na ọ bụ ndị na-eso kraịst ka a
1: na-akpagbu
0: Naịjirịa atọla ịga akụkọ bikokwao ịbịakwa na sekshọn nke agba nke iri na iwu anyị na anyị achọkwa gị ihe a mana anyị anaghị ewepụta atụmatụ ị hụla na mba Amerịka wepụtara ego dị otu a na ọnwa n'abalị iri na iri abụọ na abụọ n'ọnwa gara aga wepụta esizie taa ọ pụtara ihe ngwa mbịa were wezienu ndị ga-anụ ya bụ ọrụ mana mba Naịjirịa gịrịkwa ntị onye isi ala were puku nde dọla itolu $9 million na-enye otu ọrụ a na-akpọ DCI na mba Washington ga-akọwara ndị Amerịka na anyị dị mma ile anya na ọchịchị a dị mma na ya na-akpagbu ndị ọbụla dị ndị na-eso Kraịst na anyị bịara ime ka ihe dị mma ihe a bụ akụkọ ka eji ego akọ atikukwanụ na onwe ya werela puku $2 million $2 million na ụma
1: nyekwe
0: ndị nke ya kwa unu kwuwe na mba ezigbo mmadụ na ọ bụ ihe ji kwesị ka ọ bụrụ m chere
1: Naịjirịa
0: na ọchịchị dị ugbu a na-akpagbu ndị mmadụ ma ndị ụka ma ndị alakụba ha achọghị mana mbata m ga-eme ya ka ọ dị mma ka ha kpọrọ image making maọbụ rebranding maọbụ PR n'okwu bekee public relations ịga na Washington ebe ahụ na-enwe ọgbakọ nke ndị omeiwu ebe ahụ nwoke ahụ na-akpọ Riley Moore onye na-aka akụkọ maka na nwere ya na-akpọ Riley Moore onye kọngres nke Amerịka
1: na-ekwu banyere otu o si dịrị
0: ndị na-eso Kraịst ngwa gaa ebe ahụ ga agbawa okwu okwu gaa iwe
1: gbawa ya okwu
0: na anyị ewepụta $9 million na-enye ndị a $9 million a abụghị ka e were mee nchọpụta o ma ihe ọ bụ eziokwu
1: kwado
0: ọbụladị ndị NBS ngwunu ga-achọpụtara anyị ndị a na-egbu na ndị na-anaghị egbu ka anyị mara enyekwu ego ka e mee nchọpụta ọbụladị ndị gụrụ nke a na-akpọ statistiks ngụkọ ndị metụtara na nhazi ahịrị na ọnụọgụgụ ka akwado nwe ka anyị mara otu o si na-eme ọ bụ nke a ka anyị na-ekwu ihe anyị na-ekwu bụ were ego nke anyị gaa mee ka anyị asị gịnị na anyị dị mma ma Chukwu ma ọtụtụ dị ugbu a
1: mana
0: ndị mba Amerịka ewerela ego nke ha nye gaa mee nchọpụta mara mmadụ ole a na-egbu mara mmadụ ole eji eji mara ụlọ ụka ole agbara ọkụ mara ụlọ alakụba ole agbara ọkụ mara ọbụla adịghị ndị nne ha na nna ha nwụrụ na mara ndị nwunye ha nwụrụ mara ndị nwanne ha nwụrụ mara ndị enyi ha nwụrụ mara ndị anahụbeghị ahụ mara ndị agha busasịrị ebusasị marazie ma ndị nọ na ụlọ ndị gịnị ọ bụ ihe
1: ya na ime
0: ka m nyegị ihe maatụ ọ bụ ndị cheta nwoke akpọrọ Pastor Dachama wuru ewu ọnwa ole gara aga o nwere mgbe ọ nọ na ihe ederede ebe edekọrọ aha ndị mmadụ enwe ebe edekọrọ aha ndị achọ na ọ bụ ndị nwụrụ anwụ ha nọ na narị ole ma ole ma ọ bụ puku ole ma ole maazị ma ole ọ dị ugbu a ịbịa n'okpuru ya bụ ederede bụ nke nwa bekee kpọrọ Black edere ihe ahụ powered by akwadị ọ ga-abụ dị Ford Foundation maọbụ otu nke ọzọ maọbụ nke ọzọ ihe a bụ ndị ọrụ na-aga ozi na-agara mmadụ ozi a na-asị humanitarian organization na-agara mmadụ ozi maka ihe dị mma ha na-arụ ọrụ ebere mana ha chọrọ ị na-enweta ọnụ ọgụgụ a ka ọ ga-abụ ha akpọ gị ha sị gị lekwe ihe na-eme n'obodo gị ihe a na-ajụ bụ dịka onye isiala na-aza onye ụsụ onye isi
1: nke ndị agha
0: Naịjirịa kọmanda in chief ọ makwa mmadụ ole na-anwụọla ma ndị akpachiri akpachi ma ndị eji ma ndị furu efu na-ahụbeghị maka na o nwere mgbe m gara ime nchọpụta n'ebe bakasị maahụ na o nwere nke a na-akpọ ọ na kọmpani minọ ịma ihe nke a bụ na ị ga-ahụ mmadụ ọ na kọmpani minọ
1: agha
0: na-eme onwe ha na-eso nwatakịrị ga-adị afọ atọ afọ anọ ọ maghị aha ya ọ maghị ebe o si bịa
1: ọ maghị
0: nne ya ọ maghị
1: nne ya
0: ọ nọ na-akpagharị ụmụaka a na-enwecha ruo afọ 25
1: ndị ahụ wee ezigbo ti
0: ha amadịghị ụbọchị a mụrụ ha enwe nke ha
1: ozi ọ bụla
0: anyị werela m anya m hụ ndị a n'ebe m gara nchọpụta iji gwa gị na ihe na-eme n'obodo anyị a g government enweghi ihe ha ji nye kpọrọ ogula tunyere m eh tinye poster meba ogwa
1: ebe
0: ha lime ya kwọ 50 million ebe kwa ime kwa nka me nka
1: ogula
0: ego
1: ahụ ihe dị mkpa
0: ga bu ihe dị mkpa nye nye party ọbụla nka bu ego
1: ege agbata akwụkwọ ya ogwuchala ụbọchị ka m na ajọ sị ego niile a na-atọkọlata iji agbata akwụkwọ a kedu ihe a ga-eji ya wee
0: oh party ha sị iji ya n'ọrụ anyị nwere ndị a na-akwụ ụgwọ ọrụ anyị nwere
1: ole ihe ndị ahụ na-arụ
0: ihe ndị ahụ na-arụ bụ otu a mụ na gị nọ a sị na onye a bụ secretary ndị
1: odee
0: na ndị ọzọ
1: maka na otu a ntuli aka agacha ugbu a gwụkwana ihe aha na-ekwu na ntuli aka gacha biko ka enwezie ihe akpọziri ọchịchị governance ọkwa ihe kwesịrị ewepụkwana anya na ntuli aka mana ọ dị anyị ka mana ntuli aka ụma na ọchịchị ọkwa
0: ha abụọ meziri nke nwa bekee na-akpọ blurring the line ehichala ahịrị o nwezie ime ebe nke a na-aga n'ihi na-ekwu na ntuli aka gụwa ebidokwa atụmatụ
1: maka nke afọ
0: ọzọ otu pati niile
1: abịakwa
0: a na-adọga
1: otu ihe
0: ọ ga-abụ ma ọ ga-abụ onye a ọ ga-abụ ndị a ọ bụghị ohere ha ọ bụ ohere anyị
1: ka anyị gaa ụlọ ikpe
0: ị ma na ihe mbasa Naịjirịa bụ emecha ntuli aka otu afọ nọ n'elu ya bụ ikpe nke a si na ụlọ ikpe nke
1: ya ga na nke mkpegharị
0: si na nke mkpegharị ba na nke ikpe ikpecha ọgụ o kpechazie ọgụ a mara na onye ahụ achịwala
1: o mee na
0: otu afọ ma ọ ga-anọzi n'afọ nke abụọ ebido ịgbata ya ụkwụ leenu afọ abụọ nọkwa gị n'ihu ya ebido ọ bụ m ga-abịa ya ebido gaba n'ụlọ ụka gawa ebe dị iche iche gawa hụma ndị igwe ndị ọba ndị emia na ndị ọnụ na-eru n'okwu na ndabata okwu ya ebido kpọkpọ akpọ oku nwebe ihe mere ndị a na-achị achị
1: ma
0: otu mkpụrụ ọ bịazie ọzọ hụzie na ya bụ ọchịchị eriele maka na ọchịchị a nwere ndị ọ na-erikwa imirikiti imi ndị ọ na-eri ya bazie sị ịmazi ihe ọ ga-akụ ịga na gị inye m ọzọ na inye m ọzọ ka
1: mgbaka
0: m ga-anụ ọrụ
1: maka na afọ nke gara aga na ya ji a na-achọ ka ukwu
0: eji m ego ahụ
1: gọọmenti
0: na-achọ ka ukwu sie ike
1: maka na enwere ndị na-achọ ibupu oche ka ya si ukwu na
0: ọ bụ ihe a na-akọ o nwere aka na chukwu etikọrọ anya n'oge gara aga ego m kwụsịrị dị n'ọrụ n'ụzọ biko
1: eji m ya na-agbakọ
0: ukwu sie m ike ka ha bido ibu na ahụmoche a ọ dịkwana nga m na-akọ ukwu
1: na
0: ike
1: unu mọkwa masịkwa ya nọrọ kwa fa n'ahụ ya gwakwa unu na nke ọzọ ka achịta ọzọ
0: onye ga-anọchi ya onye a ga-emezi nke ahụ na-eme gị ọ bụ ebe ọrụ ọ bụ ihe ọrụ nyere
1: dede mma elekwachi ya gaziere gị ọrụ na m na gị kwuwe okwu ata anya gị ala mana e nwere ndị ga-achọkwa itinye tụrụ anya ọnụ na ya bụ okwu anyị kpụ n'ọnụ ka anyị mara ma anyị ga-elekwe ma anyị ga-anabata ha akara ekwentị ka bụkwa efu asatọ efu asatọ otu isi abụọ atọ atọ asatọ ise maọbụ nwanne ya bụ efu asatọ otu atọ asaa isi abụọ ise anọ ise atọ e nwere ike ichi nji nke ikpeazụ zibatara m ozi gị na WhatsApp. Alo, owee, ya gaziere gị onye dị lọfi.
0: Ndewo.
2: Ya mara nke mma.
0: Ma gị onwe gị.
2: Anọchala m. Ndị anyị kwụrụ okwu. Ndị kwụrụ okwu ọnụ ma ndị mara mere m ga-adị mmetụtụ anya anya ma saka. O mmetụtụrụ anya anya. Ihe niile na ọdụ okwu ndị wọ tụwara. N'ọnọdụ. Ese nyere ka anyị achọpụta ihe ndị wụrụ ime na Naịjirịa. Ọ bụ onye ahịa kewe. Na Naịjirịa dị mma. N'ihi na ndị ahụ e nwere eji eji ahịa ọdụtụ njiri eji ya karịsịa ụmụ kasịrị ahụ ekuru aka nwatakịrị afọ abụọ ha dị na-eji uche na-eji mgbe ụmụ m na-ere afọ abụọ otu a na-eme eji mgbe agha ekuru aghara wee detuwa ụlọ n'ime ọhịa nne m adịghị mma adịghị adịghị onye dị nchekọtawo dịka nne ndị maara na nwatakịrị afọ na maọbụ otu afọ maọbụ afọ abụọ ọ bụ ahụ nne ndị afọ nne afọ na ọ bụ ahụ nne ma nne ya adịghị ya ọ dịghị ahụ ọnọdụ ya na otu oge adị ọ bụ nke kwuru adị zuwa kemgbe ahụ ji naabụ ngabaji ọmụ ụmụ abụ nna m eke ejiri ndị mmadụ anya ma ọ bụghị ndị mmadụ o jiri ogwu m onye anya ndị gbajiala ndị amerịka ịkpọsịtụmarịla adịghị amala mkpa kama ọ ga-abụ na amaghị ogologo ndị amerịka ara amala mkpa ọ bụla amaghị ogologo kama ọ bụ na ndị anyị nwere n'ala naijiria adịghị ọnọdụ m ajọ dị
1: Mazele kwa chio, onwere ihe dede loki ukuru buwa. Ose, na utu onodo, deki ukuru. Na ihe metutara ntoro angwene utu orerele. Kambu, ihe de kwa kafo, puka abuwa nirina no. Mobo kwa, hey, ombu ama nitere ihe. Makana, ama mbe, unyisi alanya mwana unu uche.
0: Yara
1: dua. Echegi mna...
0: Omegi na mbe, manawe ba nkubitro. Obu na afa ahu, yara dua, na for 2009. Keburu unyisi nde Boko Haram. Yusuf Muhammad boya non wike utesi boya ndotu ya abasasia la buzie gazo yezo
1: gaziga
0: mara mbe mbo ha no bu na enwe mparata waka na dinetiti ha na ndi government ndi abu ndeji na eme mandoro ndoro na ebunye ha ngwa aga ma ihe ndi ozo ha bazie ba na otu uche na obuzie nta ka ha ba kwisi
1: okwu ha
0: chere okwu wozie ka okpukpere na eme ha na eme na mba boronu na state boronu ma mbo bra ruwezie ta wike egbu ya bu onye isi ha obu ndi uwe ji buru ya n'udi na ngota na egbu ya na hia ga kwusi ndoti ya baba zo ezo
1: bebe ake wasizi
0: onye ha ndoti na agwa ya onye isi ka anyi pia onye isi ka anyi pia egbe ka anyi pia egbe ka anyi pia egbe ka na tsanga chere ka anyi me mpare toka oji mwa na aga imonye na agwa ya mba shekau
1: odi mma
0: mbo onwu zibi shekau aputazie
1: werezi obi ojo
0: ya gozie ndo ojo ya wazi enke etro mmadu ibu mmadu na hene ili
1: kwa fuobara
0: eshiwa na nkesho kwa hundu uti yasi ebi na medipele mpe ae chori ina keka nja ya baiga na isu wapu enwe lama ansaru malukarahu
1: malakarahu
0: mandu uti yabu mandea namaz ya
1: iye weworo opotarubua nandia diki ukuru na hana ale mwebu mpare toka o hana ndile ni mpare toka
0: o hana gomen se mpare toka mbaho nina abitura hono ndi adara ni meka ndi agase anye uwe gono unu nye ne siri anye ike unu anage ilegida anye unu anakwa nige cheta nye dire na akukwa nso kudan mwabu nye nangota nke hao nantapia ha nagawa ni isi ema hiya agawara ni isi extreme
1: opura apu
0: habia kuwe opura apu tene kyo gazi yegi
1: opura
0: mapu
1: opura mapu
0: nagawa ibaha opura mapu wazi ibaha gomen kanase mbofa na habia heme njigari naro na heme njigari naro takwa ndi mmadu na etinye dutu ha
1: na
0: asa kakusi na egu akukwo eji akwa na
1: agobu unu
0: biano ka unu biya gowa nkanyi na ngota na nkowa nkanyi na enye
1: basara
0: akukwo nso
1: ufodo ni mendo uloka alako basi kwa na inye hawa na akuzi
0: na haka gafi
1: na haka
0: mapra mapu ha na atu ndi mmadu na ewe ndi utu na ndi ne
1: esonjine ha
0: emegi di gomentasi kisha game ndia maka na nye emela mbo na for 1979 ro na for 1981 botu anapo maitesina
1: maitesina ndike meshe ama mbe na mbe kuya otua
0: mburu na abati ginda na ha game kwa kandi amere
1: bito
0: buwe
1: agara agara otua
0: emecha government ina ume mpari toka ala kwa mbo for the habi kwa mekwa nye mekwa njigari
1: amata kwa kahago tina hano ya
0: eruze nungbe buru nisi ha node kwa kwese ha basasi ya ufodi ni mbe ha abeka wazi yenso nyona no ukulu kaburo going underground ne uwe atomato
1: ne uwe nzuko
0: na cho usoro na ngalaba hage si butenye ngwaga na ngwako la anya neba hombu ogige ugu nke gawara na mpagara
1: obo wanyamu
0: ya north east ugu gawara na obo wanyamu north east ne uwe nyana na po kane mboro nu empire ya bu ogige chiro nwe ya noke gara aga tupu ndo chabia ruru otu afo otu puku gara aga
1: kari
0: ya ha chiro nwe ya na ebe ahu gunye Richard gunye Niger gunye ufodi ebe na north east na Nigeria ebe ahu gunye kwara Cameroon mpampara Cameroon ebe ahu gunye kwara Libya obu eba ka ha na enwe mmekorita mugbu a ha ekwete ebe gi na ha bugi nwanne mere onye isi ala anyị ndị gara aga eji asị gị na m nwere ụmụnne na Niger maọbụ na ebe dị ụta ụfọdụ ndị nọ na Nigeria maọbụ na ụta nọ ugbu a
1: ekweghị na ha bụ ndị Nigeria
0: amara gị ihe nakwa Nigeria ụfọdụ n'ime ha bụ ndị nọ ebe a di ha nọ na Chad, maọbụ Niger. Ogacha obi lọta. Ya lọta na Nigeria. Ya bụrụ na ụzọ ahụ yere oge.
1: Ha na-apụ na
0: abata. Ha na-apụ na abata. Ebe aka
1: esi. Mkparịkọta
0: ma ngwa agha ma ihe niile.
1: Ma ọzụzụ ma omenala ma nkuzi.
0: Wee ndị nwanne ha eji kpọọ ya Lake Chad Basin. Ọ bụ ya bụ ihe a na-eme
1: ugbu a.
0: Na mmiri Chad. Mmiri Lake Chad ahụ jikọrọ.
1: Ha niile.
0: Ha niile. Obodo m na-akpọrọ gaa ugbu a. Jikọ ha ọnụ. Ọ bụ ya mere. Emekwa elu maala. Boko Haram.
1: Ma ọzụzụ ma omenala ma nkuzi. Wee ndị nwanne
0: ha eji kpọọ ya Lake Chad Basin. Ọ bụ ya bụ ihe a na-eme
1: ugbu a.
0: Na mmiri Chad. Mmiri Lake Chad ahụ jikọrọ.
1: Ha niile.
0: Ha niile. Obodo m na-akpọrọ gaa

0: no ko otu ahụ
1: otu ahụ ọ bịa mere ojunye nsogbu
0: ọ dị mma imeri gara aga ọ dị mma nke pụtara nọ na asikwa kwuo government anyị o na ihe niile a na-emekwa ha pụchakwa o na ha mara na asi kwuo na ha mara na ebe ministry nọ na
1: ah ah irukwa ina kwa mbeshek gumi na kwia na ha makwara ndị a na ndị a makwara ha
0: na
1: ha makwara ebe ndị a
0: maka nimehem kona gwa gị ihe
1: anụ enyem kpuru ọ dị ihe anụ mere obodo obodo tabu ala ala ọbụla bụ nke gị ma mmiri nọ n'ime ya
0: ngwụcha nke gị
1: ma ndịda wu nke gị ọ bụ ya mere iji nwee ndị agha ala
0: nwekwe nke elu nwekwe
1: ndị agha elu
0: maka
1: na ihe mere n'ikuku
0: ndị agha ala
1: ị ga-agbatu ya
0: otu a
1: ọ dịwa na mmiri
0: gewe na mmiri
1: kam nekwu nkọwa nka ohulu obodo ọbụla nọ n'ọnụ mmiri a na-enye gị nautical mile ole gị ole na mmiri ahụ ebe ọ irutewe onye a dịwala n'obodo gị
0: ke ihe na
1: onye na mmiri o
0: agwara emere ka mmara
1: mana n'ime iwu na-achị ụwa
0: obodo
1: gị
0: otu a
1: ọ nọkwa na mmiri o mana mmiri ahụ bụ nke gị
0: otu a
1: na gịnwa ga-egbu azụ na mmiri ahụ gịnwa ga-amị mmanụ nọ na mmiri ahụ gịnwa ga-amị gas nọ na mmiri ahụ Naijiria dị otu a Naijiria nwere ndị agha elu nwee ndị agha mmiri nwee agha ala iji chekwa ala anyị ala anyị kwujere ma mmiri anyị o ma ugwu ma ndịda ma okwute brok ma ihe ndị ọzọ ọ nọ n'ala anyị a ga-echekwa ya mgbe ọ bụla anyị nọ ofu ndị a nọrọ na mpaghara si ọ bụ Sambisa Forest ihe a bụ
0: mgbe okwu
1: n'ime ala anyị ke nwere onye nwe ala gọọmenti nwe ala
0: nke pụtara na ọ bụrụ na gọọmenti dịka ị na-akọwa enweghị ike ịgbaghideli ala ya aka
1: jide n'ala ya nụnụ
0: ịghọtala
1: ọ bụ ya bụ ị na-amanye akpọrọ Failed State n'okwu bekee obodo dara ada o so n'otu ihe ahụ gọọmenti na-apụghị ijide obodo
0: ya
1: kekwe ihe eji agba obodo oke ihe akpọrọ maapụ ọ bụ ala
0: mana ebe oke gị bụrụ
1: mana ebe oke gị ruru
0: ebe onye nke ọzọ ebido
1: ndị ichekwa gị oke gị ndị omekome ada nọrọ ebe ahụ naanị ụtụ isi enweela gọọmenti abụọ dị
0: eziokwu
1: naanị ụtụ isi na-alụrụ ụmụ nwaanyị
0: na-adọrọ
1: ndị mmadụ
0: n'ike
1: ọ pụtara na gọọmenti adaala n'ọrụ ya n'ihi ya gọọmenti ga-echekwa ala maka na ọ bụ ndị nọ n'ala kpọpụtara gọọmenti bịa chụwa gọọmenti ga-echekwa ala maka na ike ahụ eji nye ntuliaka ahụ bụ ya bụ ihe a na-akpọ soshal kọntrakt maọbụ ya ihe a na-akpọ
0: ndejupụta ọgbụgba ndụ
1: ọ ya bụ ọgba ndụ ahụ a na-ekwu okwu ya na enyela gị ike oke mara anyị niile aga na Abuja
0: mba
1: ga-akwụ chitere
0: ọnụ
1: onwe anyị si unu gara anyị ọ ikikere ka nyere unu gịnị mezuru na a ga-echekwali
0: anyị
1: ọ bịa bụ ka mụ na-agwa anyị eziokwu maka na ala ahụ nọ n'okpuru unu ihe ọ bụla batara n'ime ya
0: unu kwesịrị ịma
1: ọ bịa mere unu ji nwee ndị agha
0: otu a
1: nwee ndị agha elu
0: nwekwa nke mmiri nwee nke
1: ịma otu ugbu a asụrọkụ nọ ụgbọelu nwere ike isi na asụrụ ọkụ fefe
0: mba
1: ọgwụkwa ga-agbatu ya
0: ga-agbatu ya
1: gịnị mere mmadụ ga-eji abata na bụ Naijiria kpara ala
0: nọrọ
1: tinye ọkọlọtọ nke ya si na ọkọlọtọ nke a bụ ọkọlọtọ Boko Haram ọkọlọtọ nke a bụ ọkọlọtọ Iswap nọrọzie ebe ahụ kpọpụ oku na-eru ma mba Middle East a na-ebutere ya ngwa agha ha na-esi ebe a na-aga ma Libya na-ebubata ya na-asụbata ya anyị anaghị ama
0: maka na ihe m kwuru na-agwa gị ihe ugbu a bụ onye di nke nwanyị bụ onye isi ụlọ akwụkwọ atọrọ na-eme ka amata ugbu a dịka Dede Lucky kwuru banyere gọọmenti na ndị ntọrọ adị awụgide ịma dịka i kwuru na ha ga-akpọ na ọwụgide ha nwabụ ndị ezinụlọ nke ndị ha tọrọ ha na ha nọ n'ime ahịa ka ha chọrọ ka ha kwuo nkwuru na ha sọ gọọmenti na ha na gọọmenti ga-ekwu okwu
1: mgbe gọọmenti enweghị ha na-akpọ rekọgnishọn na ihe gbasara mmekọrịta obodo mgbe ị sị na gị na mmadụ na-ekwu okwu ọ pụtara na ịhụla onye ahụ onye ahụ ahụmala gị onwela nghọta nne nwunne enwe emetabe m na-aga ihe a m jiri agwa gị na o nweghị onye mmanụ mba US ziri ochi sị na ọ na-agwa ndị mgbasa ozi unu akọla unu na-akọ na-akọ ihe ndị ike n'ahụ mana mgbe a na-akọ ihe ahụ emechizi ọnụ ahụ ha esi
0: na-aụ
1: kpọrọ ndị a ga-akpụta gịnị mere ụmụaka lọtalọta ndị atụrụ atụrụ ji na-alọta bụrụzie ndị eyi efe ọhụrụ
0: kemgbejikwa
1: ugwu
0: ahụ
1: onye tụrụ ha ya gị na ahụ onye na-eme n'obodo anyị na ihe a bụ mgbe okpuru gọọmenti na onwe ya nakwa na-achọ ihe ọbụla ga-eme ka m chibegodo afọ asatọ m ma ala
0: nwe onye chọrọ ibu
1: agha ka m chagoro afọ asatọ m biko ka m si akwa m si akwa ohere mmiri nke m ga-eri bikokwa onye ọzọ dọkwa otu ihe ahụ otu afọ
0: ya na-akawanye njọ na-amịkwu na-agbanye mgbọrọgwụ
1: na-enwe ndị apata ukwu anya matabeghị ihe bụ uru ndị
0: a
1: na-ekpechitere ndị a ọnụ ha ihe ọbụla imere ndị a n'imekwala ya nụ ndị ugwu ọkwa ihe Buhari kwuru mgbe ọ na-abịa onye isi ala ihe ọbụla imere ndị a n'imele mana mgbe ọ bụrụ onye isi ala ndị a nyekwara nsogbu n'ọchịchị ya.

Apo wala mi yo bua kamana mo gaga. Kọwụrụ na ị ga-abụ onye nke Chineke ga-enye ogologo ndụ. Na ahụisi ike, n'udo nakwa ọganihu n'afọ a, na ị ga-ebili o jiri ụkwụ gị abụọ were gaa njem. Na Chineke ga-enye kwukwe gị ndụ n'elu ndụ, afọ ndụ n'elu afọ ndụ maka imerubekwe mmemme ncheta ọmụmụ gị n'afịa Jizọs. Mami mwenye zi batarozi ati mziye gini ikuko. Awu mwagi mwanyi nki ikbazuo. Osi na ahia u uchi non so. Mame ejima. Ele hii na kukwana mame ejima gi ugu awu. To asi msini ikuko cheta gino bo cheta. Yeah.

0: Leta ahụ kaadị ya nke ahụ bụ mama Chinonso, onye ama dịka mama ejima nne ya. Ọ sị m oyoyo na mkpọtụrụ ya nne ya n'ụbọchị taa bụ ncheta ọmụmụ ya. Sị na eleghị anya dịka nne a n'otu ebe maka nrịanrịa nke ji aka na ụkwụ ya bụọ. Ewa mama jisi ike nọ. Ọ bụrụkwa na ọ dịghị mma otu a, nwekwara ike metụkwara anyị ome ebe kwu onye nke gị n'igwe. Otu a mama siri tie ọtụrụ anya nke a nye nke gị ga-etikwa otu a. Ha ka bụkwa m oyoyo na-ekpo mmụọ dị iche mụ na gị na-atụ. Ana m asịkwa gị na ọsịkwu ike ebe ahụ ka m ike m ekwu otu ma ọ bụ abụọ. Aga m alọta ha chi. Ndewo.
1: Asụsụ ha, omenala ha, otu ha si ebi ndụ, bụtụ ihe ndị pụrụ iche bụ ihe eji mara ndị Igbo. Nenyumba 94.3 FM, anyị na-akwalite asụsụ Igbo nakwa ndị Igbo. Nenyumba 94.3 FM, abụ m onye Igbo.

mmadụ obi ya na-anapepanụ maka gịnị o nwere onye ga-asị na ofe nni esi adịrị ụsọ nke akpata oke ngwere ya bụ oke tikpo ji si na bọjị wee maa afọ na bua.

Umu abododike Jisye nike na okukunu Mako kukwenke newe rolu